0: Salamu aleku, akukunene atolo kama siku ari siku le kunganyi kwa ari simango pfushi nene etamanyela manene tampatsano tantwanano anga hlangana ni munhu anga vulanga kwa ari shina anga hlangana ni munhu anga mushoweta anga kambe kama siku la wanya mutla he ambelo mshapeni kumbe shibombeni mogumulana takala ni kutwa kuva ri ukurishile oh unwani nkari loko onge tsoko khanzi ha shapeni ukurishile hinkova ta kujuvuka hinkova ta kujuvuka ingi leswi unga vula swona a swi vuliwi ingi leswi unga vula swona i swa ku hlamarisa a loko ngi ya tolo a ku vuyela a wutolo eka kunene a swi ta va swi tsakisa ngopfu swinene hi ku se a hi ta nyikana risima a hi ta kombana ku rhandzana a hi ta kombana a ku patsana a hi ta kombana a ku xuvelelana ni ku navelelana leswinene swi nga hina haleni nyamutlha muyingiseti wa ku rhandzeka hi ku navelela ka siku la ku tala hi mathomo na makateko hi ku navelela matshamela manene hi ku navelela maendlela manene kumbe malandzela manene ya ta ntirho ka hinkwaswo swo tivekiseleke ku va swi landza ka ri siku ra namuntlha hi navela ku va swi nga ku fambela hi tindlela letinene muyingiseti wa ku rhandzeka na u lavisa a vululamiseli la ku va mundzuku kunene u ta kumeka eka ku kulungela ri siku la vukhandza kumbe la makhandza ya tiko hi le ka sinkwarax na hi tlhatekela 15 minutos.
1: Tindambi, tienga tili kutwalana kati nsuna.
2: Jaya matrivi lawa matingalita kumati.
1: Tivikeli, uva uchikumetela malaria, mafambela kule na wena.

0: Biko wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambiswilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa. Ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Votação é uma galaca e a cancari o antimantima.
2: Bana esterisco 744 cardinal, cafon lawena, langalana, vangetengom, e culanza, o quer votar, o tsala código, lelfimo, ul navelaca, se o tsala male, e o gamo o confirmara.
1: Logo, pasamili de queta laia vangete outra delegação. Se o langa delegação lintra, lana lissimo lawena, lilumbaca cona.
2: Ingisalami hanzo, emigrela enquaio. E terime em quatro.

0: moikisetsi wa go rantsheka le ka senkora xitlhatekela 20 minutos nkarhi lowu hi ta va hi ku fikisela nongonoko hluvuka Gaza ya mahlweni ku navelela vuyingiseti byinene ka mitirho ya Radio Mozambique emso provinciale ya Gaza.
1: Nongoloko
2: Hluvuka Gaza.
1: Peninsula Instituto de Comunicação Social, entrisando na Rádio Moçambique, emissora provincial Yeka Gaza.
3: Kuranzeka kulosa ithlela hiko yezela ka unwane nongoloko hluvuka Gaza ka sikulula nyamuntla hi tavulavula hi ti jonzo ta vanhu vakulu hi vulavula hi alphabet za sound adultush inongoloko binzuliwe ku tlhelo kombisiwa hi mina Gertrude Nyaveni uyingiseti linene

0: Tani ila evuleke ya kona kusunguleni, kasi kula nyamuntla itavulavula ili sima lati jonzo eka vanu wakulu inga alfabetizasan dia duundush.
1: Anji lakuna ni koskazia governador da provincia. Ya lenu kuwa ya matweni kuwa itatiana iti makata ujonzi tala wakulu. Lava wakala kavanga waka ni oportunidadi na waliva tsongo. Kuva va kongoma kona tidyondzweni ta vutlhari. Hi hlohlotelana leswaku a hi kongomeni kona xikolweni. A loko hi ya xikolweni a swi vali swa ku ho heta nkama kumbe ho pfumala ntirho, kambe a ku dyondza swi na lisima. Hikuva hi nkarhi wun'wana podi ni amukela mensaji ya ku ku ngheni mali ka telefoni la mina hi ku ni kalaka ni nga swi koti ku dyondza. Ni ta kombela makwerhu wun'wana ku va ni cukela. A loko ku nghenile kingeni ximetikaxi a ta ku ku nghenisa emetikaxi. Ni ta va na ni perderile. Swa yantswa ku va ni dyondza ni ta kota ku va ni tivonela hanoxe. Hi laha hi voneke hi kona lana va alfabetizandu va hina va hi nyikile swifaniso leswi nyingi ku fana ni loko hi ya xibedhlele hi ya hi ya kuma areseta. Swi na lisima ku va hi dyondzile. Para kuva hi ta kota ku va hi endla hi lava hi byelaka hi kona swa ku ipra hi nyikisa swona miri vatsongwana kumbe na hina. A loko hi nga dyondzanga hi swi vonile hi ta teka n'wana hi n'wi fambisa hinkwato ni kwato handle ya ku va hi n'wi nyika miri hi leswi va hi byeliseke swona xibedhlele. Swi na lisima kambe ku va hi dyondzile hikuva. Hikuva hi dyondzile ha swi kota ku va hi jerira manegosi ya hina. Loko ni hamba negosi for example ni sungula hi 50 metikaxi na swi tiva leswaku loko ni xavisile 50 leswaku a ndzi na kuma lukru. Kambe loko ni nga dyondzanga a ni nga ta swi tiva swa ku loko ni xavisile 50 ni fanela ku va na ha kongoma ni xavisa ku va ni tlula 50 luyana ni ya mahlweni hi ku va ni kulisa a bindzu la mina. A munhu wa ku va dyondzekile hileswaku wa huluka ka swin'wana na swin'wana leswi swi nga vekaka enghozini a vutomi la hina. Loko hi dyondzile nakambe ha pumba maguwa mindyangwini ya hina. Kambe ha ya mahlweni hikuva hi tsatsiya hi lana hi yingiseke hi kona aka marelatori lana hileswaku vapapayi va anumeri ya vona ya hali hansi ngopfu. Ndawu hi kombela ku va hi ya mahlweni hikuva hi hlohlotelana vapapayi a hi fambeni tidyondzweni a ku dyondza a ku ringani vamamani ntsena kambe na hina vabava swa hi ringana. A hi yeni mahlweni hikuva hi dyondza hi ta kota ku va hi hluvukisa a tiko la hina. Hi vula leswaku hina n'wina hi minkarhi hinkwayo mu nga titweni na muli n'wexe.
2: A mitirho ya mina laha ni kumeka laha ni ko ni fanele ni fambisa sam. A dyondzo hi vana yi famba kahle swi le kahle futhi ka ni nga swi tivi ku tsala mara swi nga swi tivanyana ku tsala nyina vito la mina a ku lera na dlambuliketela na la swi fana futhi a ni nge tshiki na ku funda ndzi ni swi kota hinkwaswo a lisima lefabrisasanga ku u ti nyika a lisima la wehe ku loko u fundile swi fana u nga fundanga munhu loyi a nga funda ni a nga fundanga swi fana ni byeli sweswi a ni nga swi koti hambi ku lera mesanji ka foni. A ni ta ku loko ni foneliwa ni aka munhu na kombelaka ni anilerela mara swi na swi kota ku lera
3: hi wona mari tilanga masiyaka ka vahanyitiko lava kala va danaka lava kanakanaka kuvine va kumeka ka ntirho leyi
2: a vahanyitiko ni va sari tilaka ka hinkwenu a hi fambeni xikolweni ya funa lefabesasanga hi ku swi na lisema na likulu ka mundzuku bya hina.
3: Hi na wumani mun'wanyana ri byela ka vich
4: ni xile Krishmal Davashkusb. Ndi twana ni le kahle. Hi vona ku cinca hi ku tolo ka masiku a hi li vanhu laha hi nga swi koti ku tsala mavito ya hina hi tlhela hi nga swi koti nambe hi ku lerha mamesaji se swo swi ha swi vona ku cinca katsongo leswi va hi dyondzisaka swo ha swi vona swa ku ka cinca hi ku se ha swi vona ku hi tsala mavito ya hina loko hi le ka ndhawu lomu ka ku sayina ha swi kota ku sayina hi nga ha tsali swi hambana.
3: Lavo kala va nga swikolo va danaka kumbe va ta tikombisa ka tidyondzo leti vo hama ritilimi ka misiyelaka
4: ya va byela leswaku a hi fambeni xikolweni para ku na n'wana muta fana na hina mucinca mu nga ha tsaleli u mamesanji mu nga ha tsaleli u mavito ngopfungopfu kolomu ka ku famba marejistra nkama wun'wanyana u lava u sayinaka pasi u kuma swa ku vito a wu li koti.
0: Hi veka ku khensa hikola ka marito lawa hi makumeke mayelano ni ku va ku tshikiwa a wumbumambuma na hi vula leswaku a ku hlohlotela vanhu ku va va tshika wumbumambuma emhaka ya lisima migangeni hikuva ka loko vanhu va tipatsa ka tidyondzo leti hi laha muganga wu kumekaka u hluvuka. Hikola ka ku nongoloko a wu nyimilani hi ta tsutsuma hi ya ka Masanjena hi ya rhambana ku lorisa Lomao Ncauki a taka ni mahungu ma vulaka leswaku a vahanyi va loka lidadi la Muzamani lava va kumekaka va vindlavindleka hikola ka ndlala ni swiharhi swa khwati.
5: Apo voneka ka xikarato xa ndlala amugangeni wa Xivanadzombo aka loka lidadi la ka Muzamani na ku voneka ka ku fambafamba ka tindlopfu ka muganga lowuyani ka xifundza lexi xa ka Masanjere i mhaka leyi yi vindlavindlekisaka a vahanyitiko va muganga lowuyani aka xifundza lexi xa ka Masanjena. A hungu ri nyikeriwile hi Simoni Murombe un'we wa vatshamitiko va muganga lowuyani wa Xivanadzombo ka xifundza lexi xa ka Masanjena loyi a tlheleka a vula leswaku handle ka ku voneka ka ku fambafamba makati ndlopfu leti tivangaka swikarato emugangeni lowuyani a ku pfumaleka ka mati i xin'we xa swivilelo leswi va hlanganaka na swona eka muganga lowuyani.
6: A vito ni Simon Lazawa Murombe. A swikarato swi nga laka Muzamani ngopfu, ni nga swi vula ku ka Muzamani Xivanadzombo leni hanyaku kona a ndlala a yi kumangi nchumu masin'wini ho fa hi ndlala hi lexi xikarato xin'wana xi nga xikulu hi nga na xona. Xa vumbirhi tindlopfu ta hi hlupha ti hi tshovelelela mukanju lomu mintini maetlelele na mafambele se ma hi karata hi mhaka ya tindlopfu hi leswi swi hi karataka ngopfu lomu tikweni. Swin'wana na swin'wana hi ta va loko ha swi nga tshuka swi antswa mara laha ka ndlala laha eyi nakona ka hi hlupha ngopfu swinene na wo mati laha thembisiweke hi lava ka BCP va ri va ha lunghisa ku mati hi ta makuma ku mati hi swo makuma hi ntokoto ya ku helela hi nga ku helele mati ku hama swi helela mati hi leswi karato hi nga na swona lomu tikweni. Swa ndlala tindlopfu ta hi engetela ndlala ku ti nghena ti tshovelela mukanju leyi kumaku a wu handzela tikarusi hi kota ku ti xavisela hi kuma a ku hi nga chava ku pimelisa swigayiwana hi kota ku dla se swikarato hi nga na swona swa ndlala ngopfungopfu na tindlopfu na yini na mati.
5: Vahanyitiko va muganga lowuyani hi lava va kombelaka aka mfumo wa xifundza lexi xa ka Masanjere leswaku va fanele ku va va endla maqhinga ya ku hambanahambana ku va va kota ku va va chavisela a swiharhi leswiyani swi nga ku hlupheni emugangeni lowuyani leswi swi susaka vurhongo kumbe mihleketo ya ku pimisa swa swinyingi hikwalaho ka swikarato leswi va hlanganaka na swona emugangeni lowuyani.
6: Aka sweswi ku hlamula hi ta swi vula ku hi nga swi veka aka mfumo ku mfumo wo fanele ku kulu ku hina swikhalo swo fana leswi malembe ndzhaku a wu kota ku hi pfunisela hi swakudla tanihileswi va nga hi hlamusela ku a nyan'waka mpfula ku hava hi ta va hi kha hi zamazama ku rima na wona wa ku hi pfunetela a wu hi endla xitani malembe ndzhaku se na sweswi loko a swi endlisa sweswo a leswo hina hi ta va hi tshamile hina hi mavoko hi ku a hi langutisela mfumo mfumo a wu nga ta hi hlulela mara laha wu nga ta hi va wu hi pfuna kona na hina hi ta va hi kha hi pfunetela ku ka wu hi pfunetela ku ya phambeni hi leswi hi navelaka ku hi nga kota ku endla yini a ku pfuneka ka swona ngopfungopfu leswo
7: mayelana na tindlopfu.
6: Tindlopfu na tona a hi swi tivi ku mi nga hi endlela yini ku a ni vo ku dlaya ti ha pfumeleliwa a swi yantswa va ta va ta kombela hi kombela ku va hi chaviselela tona hi ku loko a ku hi khala ya ta vula ku va va endlele yin'we hi tidlela a ho tsakela ku hi laha timhondzo ta ti endle so hi ku navela ka hina loko swi nga pfumeleliwi vhele tanihileswi hinkwaswo swi pfumeleli ku hi dlawa ndlopfu a va tivi va ta hi chaviselela tona ku hi ta kota ku endla yini hi vona ku swi mahisa ku yini hi ta kota ku marimela ku na ku rima nyan'waka a hi nga ta rima swi basa hi ta rima titatitatla mina ni vulavula ku loko ni rime xifaka ti dlele hinkwaxo a ni kumangi nchumu masin'wini ka mina hi to tindlopfu teti nyan'waka hikuva a hi zamile ku leswi ndhambi yi nga hi karata hi zama ku landzisa lomu koveni hi rima xifaka xi humile mara xi dliwile tindlopfu na ya hava na ku ni ta khoma sinyamani sweswo a ni swi tivi.
5: Lawa marito ya Simoni Murombe muhanyitiko wa muganga lowuyani wa Xivanadzombo ka loka lidadi la ka Muzamani ka xifundza lexi ka Masanjere loko a ri karhi a vulavula ka vukolo byana bya mahungu mayelano na vutomi lebyi hanyiwaka emigangeni lowuyani. Kusuka ka Masanjere kusa mahungu ka xibyana xa vukolo ni mopala xila mahungu a handle ka madrop a nga xitudio.com ka sansocel ya ka Gaza mutule hungu hi Salomao Ncauki.
0: Hi ndlela leyi fikile makumu ka wun'wani nongoloko hluvuka Gaza laha ka siku la nyamuntlha hi vulavuleke hi tidyondzo eka vanhu vakulu kumbe alphabetisation de adultus nakona u hetile ni mahungu kusukela ka Masanjere na mavulavula hi swikarhato swa ndlala ni swiharhi swa khwati. inongoloko ubenzuliweke u tlhela u kombisiwa hi mina Gertrude Nyaveni u yingisetile nene ka mintirho yi landzaka.
7: Nongoloko
8: Chuvuka Gaza
7: Peninsula Instituto de Comunicação Social entrissando na Rádio Moçambique, emissora provincial Eka Gaza.

Kurula mwingisetu kuwe kufikisala maungu ye mso provinciali ya Gaza. Murangeli watiku Daniel Chapo Tolo atheli avula mavonela yakwe mayelano ni kuvekisa kurula shanga nchumo wa ntima shinene eka makungu ya tanhluvuko. Daniel Chapo lwe yanga avulavula kanhlengeletano ya nhlangano wa matiko inkwawo ya misava ashungetile kurula kuhela ka tihanyi ni nhluvuko wa tashuma shanga swiseketelo swikulu swa matshamela manene ya misava. Tani kuvula ka murangeli wa tiko kuvoneka ngopfu swinene ku yengeteleka eka tihanyi ka matiko ya misava, ku xanisiwa ka xitshungu hikwala ka tiyimpi, ku phalala ka vudyambani ni vudumelela va matisonge. Mhaka leyi vekaka ntlhantlha yikulu hikuva ku fanela ku va ku ni miehleketo yinene ya leswi swi fanelaka ku endliwa matikweni hinkwawo swa nga ndlela ya ku vekisa kurhula ko hetelela. Mintirho ya ta vudahu xifundzankulu Gaza yi vula ku yi ta nyika swikhatiso swikulu eka vatirhi lava va tshukaka va koxa timali handle ka nlavo eka timbadyi eka swibedhlela swa ku hambanahambana swa xifundzankulu lexi. Tani ku vula ka murhangeli wa vadokodela hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza, xiyenge xa ta vudahu xi karhi xi vekisa makungu ma nga talandziwaka hi ntirhisano ni vupholisa bya tiko swin'we ni prokuradori ya ndleleni ya ku lwisana ni vuherheki leli liyaka hi ku tlakuka tikweni. Serge Joao a tlhamuxela ku vatirhi va ta vudahu va swiyenge hinkwaswo va fambisiwa hi nlavu lowu kalaka wu nga va pfumeti ku va va nga yamukela a timali ni swin'wana swilo swa nga swikhenso swa mintirho ya vona. Murangeli wa vadokodela xifundzankulu Gaza a vulavula ka mintirho ya hina ya vuhaxi hikola ka makungu, kasi hikola ka mahungu matshukaka mavuliwa hi xitshungu mayelano ni ku va vanhu va nga tenderiwi khwati eka swibedhlela swa xifundzankulu Gaza, ngopfungopfu ka xibedhlela xikulu xa ka Chenchai. Masiku ndzhaku munhu wa ku kala a nga tivulanga vitu hi lweyi a paluxeke ka mintirho ya hina ya vukoli leswaku a nga vanga ni matenderela manene exibedhlela xikulu xa ka Chenchai laha ansati wa ku karhi a nga ni khwiri hi loyi a nga xaniseka hi mavabyi ya tinsawu na kongomile xibedhlela ndzhaku ka ku va nyikiwile murhi a tlhelisiwa ku va amuka kaya nambili loko a ku fikile nkarhi wa ku va a veleka. Vupholisa bya tiko xifundzankulu tete lebyi khomeke 10 wa swibulukwani 5 na swimbirhi leswi swi nga ta tirhisiwa ka migodi ya mfihlakalo ya vulondzovetela titshomba ta misava. Swibulukwa leswi swi khomiwile hi wa vunharhu lweyi eka xitaratu xa nhlayo ya 5 na swimbirhi kusuhi ni buluwa la ka Swendi laha ku khomiweke nakona vanhu vambirhi. Munyikeli wa mahungu wa komando la mapholisa xifundzankulu 30 a vula ku vanhu lava a va nga na maphepha lawa ma nga va pfumeta ku va va famba ni swibulukwa leswi. Feliciano da Camara a tlhamuxela ku swibulukwa leswi a swi pakeliwe eka movha wa ntleketo wa vanhu leswi swi nga veka mhangwini vanhu lava va kumeka moveni hikuva a swi ta tshuka swibuluka. Feliciano da Camara a ya mahlweni hi ku vula swaku vupholisa bya tiko byi ta tamisisa byi lwisana ni vutirhisi la swibulukwa eka migodi ya ta vulondzovotela titshomba ta misava ekusa a swi le naweni nakona swi veka mhangwini vutomi bya vana tiko. Kasi tlhelo lin'wana vupholisa bya doropa la Beira xifundzankulu Sofala lebyi khomeke wa vumbirhi lweyi ku tlula 120 wa vachayeli va swithuthuthu laha hi ntalo wa vona a va kala a ku va ni mapasi ma nga va pfumeta ku chayela a wona. Tani marito ya munyikeli wa mahungu ka kumandula maphorisa ka mfumo.

0: Mandla ya ku basa i vutomi byinene.
1: Mandla yo basa i xitshembiso xa vutomi.
0: Tivhikeli ka dzedzedze ni ka mavabyi ya ku vuyelela.
2: Xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027, mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta wufuyi, a hi hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
3: Votação é o Nangalaka e a Cancari, o Antimantima.
4: Bana asterisco 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Vangetengom, e Kulanza, o quer votar, o Tsala Código, Lelfimo, o Navelaka, se o Tsala Male, e o Gamo o confirmará.
3: Logo, Pazamili de Geta Laia, Vangete, outra delegação. Se o Langa, delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbaka Kona.
4: Ingisalami Hanzo, Emit Gvela Enquaio. E terime em quatro.

0: 8 horas e tlatekela 22 minutos, mentiro ya Radio Mozambique, emso provincial ya Gaza, mwengisetwa kurandzeka hile ya kamahlweni ka karlo, hitava akunene ngenela mabulu ya tiwa shwa kuhishiena, loko hile ka karlo hina mabulu la waimatisa kale, nushitandike mwengiseti, tilo la misele kuwa shingwe, utatipata na hina lishako ita ngenela kama bulu, nchoku makaya nyamutla iyanko kangupu shineni.
1: Kuyakana
2: Nongonoko loyi doka doka ka hima hanyele ni nhluvuko.

0: kunene nkarhi wa ku va hi bula swa nga ndlela ku va hi yakana hi nga vatshami tiko. Namuntlha nhlokomhaka ya hina i ya nkoka ngopfu swinene, hi ta va hi bula hi leswi swi yelanaka ni timhaka ta vanhu lava va tisusaka vutomi. Makhambi manyingi hi twa leswaku manyana tisusile vutomi, manyana tibohile, manyana phuzimuri a tshemba hi tindlela tinyingi leti vanhu va tirhisaka tona. Xitano mabulo ya hina nyamuntlha hi ta va hi famba na wona na hi tipatsa na wona muyingiseti haleno studio ina Berta Bila loyi a taka eka vupholisa bya tiko, nakona hina Bernardino Xangoli loyi a taka eka hubyana ya ta vudaho xiyimo xa xifundzankulu Gaza, lava hi ta va nyikaka mukhandli wa ku va va xoweta muyingiseti. Berta hoyohoyo lixili u nga swi kota ku tirhisa mikrofoni wa radio Mosambiki ku va u losa muyingiseti.
1: Vulavula na n'wina hi xiyenge lexi xa ku tisusa a vutomi khani mambo.
0: Hi swona Bernardino hoyohoyo lixile.
2: Lixile. Ku sungula hi laha ku khensa ku rhambiwa Radio Mosambiki, tlhela hi rhamba varhandziwa va yingiseti kwalaha Preta Bula khani mambo.
0: Hi swona hi khensile. A xa ku sungula lexi a hi ta kombela ku va mu nga hi pfuna hikuva hi tlhavukanyisa, a loko va ku munhu a tisusile vutomi loko swi te yini, hikusa hi nga tshuka un'wani nkama va ku a yo tisusa vutomi ku ve yo kala hi nga swi tivi khwatsa hi navela ku va hi nga tlhavukanyisana loko hi vulavula hi ku va munhu a tisuse vutomi loko swi kwini.
2: A loko va ku munhu a tisusile vutomi ku hlaya munhu loyi a nga va hi ku hi maendlela ya ku hambanahambana hikuva yena a swi lava a nga sindzisiwanga hi munhu a tisusa vutomi, a nga va hi goda, a nga va hi ku phuza a murhi, a nga va hi ku va va tihoxa xitaratwini a chayisiwa hi movha, a nga va tirhisa maencela wahi na wahi ma a tisusa vutomi hikuva yena a swi ehleketa, yena a swi lavisa kutani. Hi leswi hlayaka swa ku ku tisunga ku tisusa vutomi.
0: Berta, a loko muchuvuka a swa nga muti wa vupholisa, a munhu a nga va a fika lano ka ku va a tisusa vutomi hi leswi nga te yini?
1: A vanhu ku tala va tisusa vutomi hina hi vaafrikano hi hani matabu ya manyingi. A xin'wanyana ximahaku pra vanhu va vanyingi va tisusa vutomi i tingana ni ku chava ku pfumela, hi ku a munhu pra za tisusa vutomi a ni maproblema lawa nga nawo ka ndlondlo ya yena swi nge mavagu ya mbilu munta daxivezi hi mavagu ya ku pimisa, porque a vanhu va ku tala a va pfumeli pra vona a loko munhu ku a ni mavagu ya nhloko va pimisa swaku a munhu loyi a yo phunta. Manje mavagu inga nawo ya nhloko ma real ntamo, hi ni mavagu ya nhloko ya ku pra u kota ku hundza ka mavagwe lawa ku lava ku u hlota a munhu mun'wanyani pra a ku pfuna ku walakanya pra u ta kota ku ndlhula ka maproblema lawa ya nhloko ma nga kona. A loko munhu va ku a ni problema ya nhloko a va bali swaku a munhu lweyi a rhendzelekela xitaratwini, a munhu lweyi a ba van'wanyani, a munhu lweyi. Mavagu ya nhloko i mavagu ya ku pimisa lawa hi nga na vona, a timhaka hi nga na tona embilwini ka hina.
0: Hi swona. A loko mu lavisa bava Bernardino, hi wahi matshamela ya tinhlayo ta vanhu lava va tisungaka kumbe va tisusaka vutomi lomu xifundzankulu Gaza?
2: Hi ta tlhela ni sungula laha ni nga tlhamusela kona ku lega. Hlaya swaku hi swona swi hlayaka ngopfungopfu ka minkarhi ya sweswi vanhu va tshama ni timhaka va nga tintlhahli va nga buli ni vanhu vambenyana. Nkarhi lowu u bulaka ni munhu mbenyana u ku pfuna ku rhwala ndzhwalo. Ntaw vanhu va ku tala va tshama ni minchumu yi va karhata ku fika lasi va ka va nga gwenti se va tisusa vutomi. Kambe swivangelo swi nyingi handleni ka leswo, ku ni mavabyi ya nhloko laya va ngo ya lihuwe swa yenca ku munhu a twa ritu leli mu byelaka swa ka fanele ku tisusa vutomi. A leswi a nga swi hlaya kulega hi xilungu swi vitaniwa ku i depression, munhu a ni ku xukuvala ku ni leswi mu karhataka kambe a hluleka a ku kombela a Juda. Agora ka minkarhi leyi hi nga ka yona hi lava hlaya hi tintanga leti tolovelaka ku tikumiwa ngopfungopfu ekutisunga khale a swita hi tola ku switwa hi vanhu va kulu lava vanga ni mimpingu le ya ku swinyingi vanga va rhwala swona kambe swo swi se swingenela ngopfu lavantshwa swingenela ngopfu lavantshwa hina madadu ngopfu hi ku a ku tisunga ku ni swigava munhu a sungula hi ku swi ehleketa a loko se a swi ehleketa yenca yini a yenca a mplani ya ku leswi ni nga swi ehleketa pa ni za ni swi yenca ni fanele ku swi yencisa ku yini ku ni ku munhu a swi yenca swigama a hluleka swi nga ha koteki a nga va ku a tiboha goda gama a kuma vanhu va ku va mpfuna a nga tisungi hi leswo hi ngo a yo zama ku tisunga ndhawu lava hi vona va tolulaka ku va ta humelela emutini wa wudhawu leswaku va ta loko va nwile a veneno hileswaku hi va pfuna hi va hlantswa leswaku venelo hi huma loko ni lava nga tilimaza hi va daha kambe hi tlhela hi va nyika yini a poyi psikolo a nga ku va pfunetela eka ku hlupheka loku va nga ka kona ndhawu hina tolula ku yamukela ngopfu lava va zamaku se swigama swi hluleka swi nga yenceki
0: hi swona mivulavulile hikuva hi nga va bava Bernardine a nga va Berta mivulavule hikuva a leswi swi tshukaka swi endla ku va munhu a pimisela ku tisusa vutomi kumbe a zala va ku tisusa vutomi hi leswi a tshamaka naswona na swimutika mbilwini kumbe ka miehleketo na swi lexitano swa fanela ku va un'wana na vun'wana a lavetela munhu wa ku va a mi pfuna a nga va mani loyi a nga mi lavetelaka munhu ku va a mi pfuna
1: bon pra u pfuniwa munta das vezes pra u pfuniwa u podi u vulavula ni vizinyu loko u nga titwa vontadi nambi a swibedhlela ku ni a va dlayi va tinhloko a va dlayi va moya a ni ya rito hi le rhandzaku maxili khulumentamu xilungu wa ku rapela fala si ku ni vapsikologo xibedhlela va nga pfunaku a ku va hi kota ku ndlula a xigava lexi hi hluphaku lexi a loko ya xibedhlela a makonsulta ya psikolojiya a ma hakeliwi a loko ni munchumu i ku tikaku podi u bula ni makwenu wa wena u bula ni vizinyu wena ku makwenu swonaku swa ku a makwenu wa mina muyakelani wa mina a peziwa hi leswi mahe swa ku ni nga mi pfunisa ku yini a ni swi tivi a ni swi koti podi u tshunekela xibedhlela u lava ku tiva swa ku ni nga swi mahisa ku yini va ta ku inka minyara vona a te lomu u nga kuma ku pfuniwa u kota ku ndlula a timhaka leti ti ku karhataka endlondweni o embileni
0: muyingiseti ka ribula haleno mayelano ni timhaka leti ti vonekaka masiku ya ugamo hi ntalo ngopfu swinene ta vanhu va tisusaka vutomi ti lulamisele ku va ku nga ri khale u ta va u nghena ka mabulu ya hina ku nga ri khale ta ku nyika nhlayo kumbe ta ku tivisa leswaku u fanela ku va u nghena u nga vo veka swivutiso nambe mavonela mayelano ni nhlokomhaka leyi hi nga na yona Bernardino a vulavulile hi tintanga kumbe vanhu lava se va tatshaka ku tisusa vutomi ka masiku ya ugamesa a timasiku ndzhaku a li vanhu va vakulu a swi voniwa swa nga vanhu lava va vonaka vutomi na se li va tikela va nga ha na xa ku vula kambe nyamuntlha ka masiku Berta hi tihi tintanga leti ti nga ni xitalo kumbe ku talisaka ku va hi twa swa ku va tisusile vutomi
1: a vana va hina a maadolesenti a fazi leli li complicado hi ntamu swinene a vana swoswi vo va nga ni xitalo xa ku susa vutomi a maredis sociais ma pfuna mas na wona wu ma hona a vana yo divulgar informação vona swa ku va swi resebera njhani leswi hi khulumaku munta das vezes hi ta ku yo divulgar informação pra hi va pfuna vona va ya twa leswiyana duma outra forma va teka a ku tala ka vanhu va tisusa ku vutomi swoswi i vana a vana va ma 15 intervalo de 14 15 16 essa idade mais ou menos os jovens e vou na vai te com alto mintamo xoxo por isso que lá com ele ao cuidado lá ele culo ni vai na vaina o culo mani umana e umana sim a ona na biloco umu bongela umu laia tico nti o gumoti o tivo isso a wena e o acho que ele culo mileni umana mas ele culo mileni e marido ia com pesa ia com só com ele nada mais receber só com ele ao fitivo tem que o pima lechugo lá com umana ni loco a oni leu tama na yena u khuluma u ku leswi ni leswi ni leswi nga mahan'wana nga a hi swona tudu banki swa karata u vona n'wana for example suke ka yombo leswaku salo hlantswa maparato salo swiyela ndlwini u vuya u ta kuma swaku ne maparato ni ndlwini a ku swiyeliwanga a nkama lowu wena u khulumaku na yena pra wena uti uli homulaya enkwantu lava vatsongo po dunga va bongeli pra yena i mama nanga nrandzi akaya vani a divisão akaya pequenas coisas hi mahaku hi swivona ngizi i muchumu ya normal ma jivona vani muyehleketi ya ya ku haya inene va switeka leswi yana va swiveka dunje itu swaku swiva pezela vona veli a depressão ali fingiriwi a munhu a fingira swaku a bom enquanto aka bom a loko mu vona n'wana wa wena por exemplo a rhandza ku bula a rhandza ku hlekelela guma yena se a cinzolara se a tshama ka yeyexe u mu rhumu hlantswa maprato ya hlantswile maprato a famba ya tshama ndlwini ku la ku ti preocupara hikuva vana swoswi vona hi vona i motivo de preocupação a vana vani muyengi vani muyehleketo ya ku a hinga yinyimelanga ka idadi leli vo vangaka lona majivona vani muyehleketo ya ku se itula na hina hinga vakulu hi leswi va hanyaka swona hi mhaka vo maredi sociai ja matelevisão se calhar hi leswi influenciariaku swoswi para ku vona va le ka nivel leli va nga ka lona
0: a loko mi vulavula hi tinhlayo ku ta fika nkarhi lowu hi nga va vanhu va nga ki lomu xifundzankulu Gaza va tisuseke vutomi
1: A lembele ele se kuti susile a 21 wa vanhu a outono e swa hi preocupara hi ku em vez de reduzir a número yo engetela e ni 21 casos lembele ele contra 13 do ano passado
0: enquanto enquanto lavo a vo polisa de skotele ku xiaxia letsumbula swa ku anga va ele masusela munhu utomi va lendeke
1: a ku tala ka vona voti voti boa hi goda a ku tala ka vona va ti susa ku utomi voti boa hi goda anga enforcamento
0: hi swona Bernardino a loko u vulihi leswaku van'wani va zama ku tisunga va va va tsumbuliwa van'wani mbuyangwana swi va swi tsandzeka hi la ku vula leswi van'wani mbuyangwana a swi tsandzeki karhi lala na a vulavula hi xikombiso swa ku van'wani vatsongwani va tisunga hi kusa va titwa na va nyenyiwa ka yana va vulavuleliwa loko nchumu ya ku tani yi yenceka ka rixaka swi voniwa swa nga mani loyi a nga ni nandzu loyi a nga ni nandzu swi voniwa swa nga mani loyi va hanyaka na vona kumbe yena tisusaka vutomi swi voniwa njhani
2: hi ta swi hlayisa ku a ka ku tisunga a hi tolovele ku hlota loyi a nga ni nandzu porque ku hlota loyi a nga ni nandzu hi ku swi humelela swilitani a n'wana a tisunga hi ku mamani a mi khulumelile yena hi yexe a ta titwa a ni nandzu leswaku swi nga tlhela swi endla na yena a nghena hi ndlela yo leya ku tisunga se a loko swi humelela swa kutani hina hi tolovela a ku nyika a matimba a ku mi komba ndlela porque na yena a lukuzekeliwile hi n'wana kunini kuni ku vava embilwini ka yena loko a no ka ni nga mu kawukanga na swi nga humelelanga kambe i mfanelo ya mamani ku komba ndlela n'wana i mfanelo ya papayi ku komba ndlela a vatsongwana a ka tinguva ta swoswi ta hlaya ya ri la psikolojiya kuni ku hi ni swoswi a vatsongwana a va kawukiwa u ta famba emindyangwini u kuma swa ku a loyi a kontrolaraku ndyangu i xin'wanana a loko papayi mamani a nga ta sixtira mahungu hikuva la ku bukela yini a mabuneka leswi hi u sungula a ku formara n'wana wa ku a nga mu tivi a hihi a tiva swa ku yena i hosi a tiva swa ku a swi kota ku fuma munhu wa mukulu ka ya nga swi tivi swigava swa vuhosi swi ni lisima swa ku hi swi lulamisa n'wana a ni n'wana doxi a na swi twa swa ku phela laha ku ni vuhosi a hosi i mamani a hosi i papayi a hosi mano i mana mina ni ndhawu ya mina a fanele ku yini a ku komba loko papayi la ku bukela a swa swa ku lana a ku na negosiasawu i nkarhi wa papayi i nkarhi wa mamani ku a ku yini a bukela se loko n'wana a ya hi ku kula na a nga swi tivi swa ku ku ni nawu a sungula akukulanyana ho mahandle automi la fundisana soka li fundisane kufana ni lanjangweni la nda aloko seli mfundisa wa a tshitsongonyana ximuhumelela atibona automi lelele akana ximbenyane porque ata hi kanjangwa ku yena a
0: Nkwaso
2: otimanda.
0: Ene
2: vatswele leswi hi nga xaniseka n'wana wa mina nimpunda xaniseka. Wa lexi a xilavaku onyikiwa. Lexi a xilavaku onyikiwa. Nkarhi lowu a xilavaku. Loko n'wana a dzila ku mina ni nga taya xikolweni ku ani na laxi. O hi kona laxi maxa hi yona lavaku yona. Ntawu a ta ku aya hi ku kula xa. A kuma swa ku yena xa. A hloko ya yena xa yi. Formatar tsho yena wa lexa xilava ku la xikuma loko a kuma swa ku for example se vani makinzi dza se vasungula kuna morara vakona phela va tsunga kwe ku atsikiwile manje loko ata swa swa phe kuni nawo kuni sin na anchumu na xikota kuni chumu xa ku ningete xikota na mukuma 15 na mukuma 0 na mukuma 20 xikolweni nta akula munhu na le formado leswa ku mina nchumu na xikuma ninga ta xikuma swikumeka swa ku porque ya kumeka hina hina vambirhi hini timhaka ta kufana mina ni swikota ku yini aku hlula yena nga swikoti ku hi mhaka munhu leswi hina hi nga kulisa swo hi nga formariseriwa xiswoho ntawu hileswaku ku lava loko hina vatswele hali kutsongwaneni sungula ku kwauka vana hi va nika a malimit swa ku nada leswi u nga swi yenci leswi yenca porque na yena swa ku na ku ni hosi va kona phambi emitirhweni wa ka va nga hloniphi a wu hosi a ku xefe u ni nandzisela ku hi yena kalaka nga swi koti ku tiveka kwini andhawini ya yena a ya tisunga hi ku ntirhweni a nga hloniphiwi ntawu hi fanele ku swi yenca hi maencela lawa
0: hi swona muyingiseti wa ku rhandzeka anhlayo 87005333 loko le karhi u longoloka na hina u nga swi kota ku hi qongela u veka nhlengelo wa wena kumbe xivutiso haleno nyamutlha hi na varhambi wa lava hi nga ni ku tshemba leswaku swivutiso swihi na swihi va nga va va swi kota ku hi pfuna ku va hi hlamula kasi i bula hi ntshwantshwa lowu nga kona wu nga kona kasi ndleleni ya ku va ku vhikeliwa a ku vanhu va tisusa vutomi a nga ku tisunga leswi talisiwaka ku baliwa lomu mindyangwini ya hina loko munhu wo karhi wo tshuka a tsumbuliwa swa ku a tisunga hi hatla hi mutsumbula na li nga si na hela vutomi i xini lexi hi faneleka ku endla xona hi ku sungula Bert
1: a loko munhu a tentara u tisusa vutomi hi hatla hi mutsumbula a xa ku sungula ku la ku hi mu yisa a xibedhlele a ya kuma ku pfuniwa hi na va xitshungu hi na vayakelani hi rhandza kuma ha muchumu ya ku a hi yi ringani for example a munhu a tentari ku tisunga a phuzimakinina a ta fika va ku munyiki mati munyiki late munyiki muntada xivezis a late leli ya u teka ku nyika Berta va mu for example ni phuzile a quartin hi makinina ya ku daha malaria u fika u ni nyika late hi tiva swa ku a quartin loko u phuza for example a kompanya duka late wa silerara a absorsa unka organismo u tigwele ku wola ku pfuna muyakelani maxikama leyo teka ku a late u mu nyika pra anu ho engetela ho mu hantlizela ivege u mu pfuna wena se ho contribuira pra a leswi ya nga maha swi tekela ku humelela ntawu loko hi kuma munhu a tentari ku tisunga no importa qual seja o meio a hi mutekeni hi mu heleketa xibedhlela pra va dokodela va ya vona swa ku va mu pfuna njhani munhu lweyi a swi lumbi hina xitshungu hi pfuna munhu a nga tentara ku tisunga
0: hi khensile Berta u nga tamelanyana marito ya wena ku na muyingiseti ka liqonga wa yohoyo muyingiseti ri xile bula na mani ku sukela kwini muyingiseti mpfukeni wa yohoyo li xile
3: mina ni swo swi ni tivule mhaka nyanyana ku mhaka ta matelefoni ya swikova jobelaka laya ka telefoni mukazi a vona ku a teke mali ya yininga jokara ende mukani na lomu ni vone vanhu vambisi va tisunga hi mhaka ya ku va perdela la ka jogo liya va teka masipenda ya tano ni la ku jonga nasaba perdera de boa quando ele vai dar melela nunca manhã manhã não tocou lá ainda ati kufungule makalete mwani alifambili wa nkandu kamila anda banga ywa kama laka ya kama ati boha ya tumwa anda mwala mabijana mbozi mbezi mbiya zisungule la kusosu kumaka mbiya kufungule makama kama telefonu na uzogu wa imako ima mali ya imi nisi mungu mkutubu wa kaiso nisi na kambia si mwana suma suma telefonu
0: isso é tudo para o meu pai. Isso é muito certo, canoa, mani?
3: Elias Macarini.
0: Coscala com o Baba Elias.
3: Embuque, cabucos.
0: Isso é neto Angelil. Bye bye. Ele é 8 horas na 44 minutos e como ele é marido de Elias Makaringi, que é o Ximbotsu, ele é o que a Cassia e Nike, que a Wuthengeli, já com ela, nem só com a Kangana, na Kunamana, que se cala com o Gaoyo, o Richile, Bolana Man, que é o Queen.
4: A Kuskelan Kumi, o Mulola, na Fellow Kumad.
0: E só na Buffalo Kumangana, again?
4: Ah, Mina, Novani, Maria Kutakela. Maila Nunis, vai cantar a Kusona, Barandi Wakulan Studi. A kuti sunga a swi tive ni kan'we ka nyamuntlha so ka nkarhi lowu hi nga ka wona swo tlu a n'wi miri yo khwela swo ya hi ku ya hi ku ni ta fakaza kola ka woma telefoni ya muyunivhesiti lowu hali ku humaka lowu manovhela hi khumbukeni ku a ntshamo wa masinema mina hanyi ngopfu mapoto ni kulele mapoto a ku ni mayor dizonjo loko u lava ku nghena ku bukela filimu. Alô?
0: Ao coma?
4: É, a coisa maior de zoio que eu vou ganhar porque é filme. Porque a coisa filme lá vai com o seu sócio. Ali já tá chileno. Cinema programa em qual eu vou. Eu vou informar o canal, saco, Antonguane. Antes da Diago, pô, da Teresa, telefone. O telefone dele é. Ele foi falar mais duro, eu vou dar alô. Ele sente lá com o campo. Aí, com o que ele vai. Palafeni lava ku i bezena vanyiki va tisongele ku titekela a palafeni ebezena ka maputu hi mhaka ya wukarhi hi nga ri swoswo van'wani va cheneka timali ta mfumo a vona ku a nga na ndlela ku va ta tihakela a nga na nchumu xa ku va ta tateka a ku swa ya ntswantiso swa vutomi se na yona u mhaka leyo a yi fanele ku matelefoni ma voniwa ni majogulali ku mabala ya ku bava loyi se kambe ku tisunga a hi ka nyamuntlha ku nisa muti naswona va hi swi tiveni swa ntumbuluko wa muti lowu swa ku aka muti lowu no mpoti ku kuma lembe mangati ku nga humelela kwa ku tisunga na u ntumbuluko a hi wu landzeni ni nga tatatela hi ku radio leti rhenkama va ta nghena van'wani va yingiseti mitrainerkanimambu
0: i khensile fellow khuma enhlengelo wa n'wina haleni wa tshemba wa nkoka ngopfu swinene muyingiseti ya nhlayo leyi ya ntoloveto 8700050333 ku na mun'wana muyingiseti ka mpfhuka oyoyo rixile bula na mani u yi kuma kusukela kwini
5: rixile makweni wa mina.
0: How shen magai?
5: Sabe nem o que eu dou vete. Estou a meter besteira com o chiquinho de cacá na minha querida irmã. Ora pá.
0: Se for que ela não seja culo, leixo.
5: Já eu sabia. Mas eu estou bem com a minha mamãe. Tu chega no lugar da ambiua. Não sabe assim que se para de Moçambique. Nico me na puga, menina. É assim. Ani kombela aí. Na batalha, kumbi. Na vano, e patalha nini. Precisa entrar no diálogo. Porque ingakhulumi kuloyiwa kunlisiya vango i sistema nervoso van'wani va tisunga hi ku tekeliwa nuna kumbe sati van'wani va tisunga hi ku yini yini loko li karhi a joka swi ta yena swa ku joka leswiyani hambi li tsaka yi tsaka yi ku yi ta kuma mati kuma mati ta xava telefoni a ta xava telefoni a gama a biwa kumbe sensiwetamile kumbe sikwetamile kumbe 20 mile a gama a superiwa hi tisawa a chava ku huma lomu handle kumbe lomungwini aleyi a xikeriya dzeriso a gama a tiboha atau aí passa nem iva tento niva nuna vai hina iva tento niva sat vai hina iva tento niva macun vai hina iva tento niva nada engatala e controla a temperatura e andando vai hina e tinha que encama o que ele vai nem posar agora nem sabe qual mandava aquela cara nem posar lá cara nem está tudo a mina a vanga o gingir sem dragos e não buqueira nem posar agora para conseguir controlar a minha família. Porque o que está acontecendo? A gente não sabe isso. Minha mãe não ganha o que está lá. Então, ele é muito burro. Então, a coisa fica tão complicada. Para terminar, a fuma vai ganhar uma nanzo com o polícia amcado. eu como encarregado, eu devo colocar lei na minha família. Como vestir a roupa, como que sou usar, deve usar o telefone, o que é necessário para o bem do meu lar. Olha, chapo, angue como é que chapo leu a mulher antes de ninguém bisa. Então ninguém bisa, não, mulher de chapo, o pé de ninguém bisa, não, mulher de chapo. Mas depois de uma na rua, colega chapo, a mulher de chapo, mina wami na ngiri kupeja la ya so. Epa, kukuti rungi zinzi malila ane, yike na verdade ya koze koze. Izi ndu bada pere de baramu buli.
0: Ok, Makagi, kensi ngo pushi. Kensi le Makagi, ayako bere yako inaweta shiginya amishu nkolo, taakele. Kuna mwanu mwingi seti kalitunga woyoyo rishile, bulana manu kusikela kwenye?
6: Bulana Tomas kuna kusikela bere dushtu ina nchongo ina.
0: Nishwana banku na ngena makini?
6: Ah, nile kule ipa. Ile swaku nzitile loko amurandu wa waena na wavula le swaku avazi zinu loko munu apuzile makinina avazi petisuma lakuta fika wako puzali kasi ashufani lakula wale swaku watisuma lakumuita akatanza ulo ya udahu na pumela niyali kando kulava hesitiva le swaku kuni vahandu lava hanyaka amfuka waku kula ama 5-6-30 kilometro ni shibezela. Wafele kia nja hile kuwa. Shinga enja mwuzwa. Awa fela njele ni shibezela. Awa nga tefika. Hile shminga anje nila kubotisa shona. Nita kuma asha kupuneka. Vona ni mikombole na kuni. Vula vula niteta ni murange luwa muganga. Se shinga tsuka. A muganga kuni luanga le kule le niya hefele kuye nga yini para lesa ku hipo nisa utomila mwono le na henga sefika shibengela kwa shibengela kule nika rungwane usiku aina mova aina shabu nuteka uko mkani mamba kumtiro inene
0: kensile banko na mishu nene ishona atemba alenu banko na vekile shivutiso na kutemba lishwa kwa enshanko kangupo shunene kungawa kungawa kuni mungwana na mungwana nena wu angani kukana kana loku shitanuke atemba shivutiso le shingata tlamuliwa aleno itavahi nika mkandlo wakuwa shingata tlamuliwa ashivutiso le shiwarambiwa banko na lina awapumela shwako nga kale nga tutumele kumunyika shoku fana nileiti kusa vele shoku tivi wakale shoku fana la kumamu nwanyiki waluko alikulava kutisunga muri kumbe makininu kumbe shoku kari shoku posa kambe kiali mwangwana wakumeka kamfuka wakule angupu nishibethele iti ndela nabela kakutiwa dona shoku tinga endliwa ande kakubanga nyiki waliti lele nga tuka kali mveka mangwe ni tani kupula kaina alena bashangula ati kumbe munga ifuna kambe na munga sina hlamula kuna mwingi seti ampu keni oyoyo mwingi seti rishile bulana manu kusikela kweni
7: ife loku maya tlela kavu ya majimari tu matongo kunduwa mkwa mufambili alo lana na kubala lezi nana alika mapoto albazini alesu shashika msela kumurandu wa saliti sa kunga mwingi lezi sa yenge keni kwa mwana ati apuzipozo eni Woyo daya masala ya mambisa, sala la dire kakula mule la munu, luko ayopoza kufana nimi chumu ya zeneni, kufana nipozweni, lila kuregama simweni, nimi ringo nye niangu impopo. Chakola nukola, luko aliku tumbuliwa. Batfaya sala vakanza, vachela shumatea na pozisiwa mundu ya, akumuano mulu ya, apozisiwa na amitisiwa. Netu shifikanzele, kushikombu shikongo mili, wa azela asala la ili, kazi la pumba antamoli, sa inzaku se, aisiwa shibedlele, ini katika lolo anu usili, kumaradu lisele, ini kama nifambili.
0: Kani mamu. Isho na warambuwa wahina, alenu wanga shukota kushamula, kumbeshana shukona lishungaye nji waka, kumbeshana kukunyimela ukufika shibedlele.
2: Itabutai satano. Shini lisima kumunu anga nyiki unchumu. Porque engava ehlaya swaku mengava va yentsha leswi engava yentsha a mchumu imbenyane kuti imichumu yaku handleni ka kupfuna kota anga hlaya kulega swito muyentsha leswaku switsutsumisa hiku leswi anga vanwe swa hi switive porque a mayentsela kulava swi yencha malani leswi munhu anga va anwa swo inga ku humpfuna inga hlaya nchumu la hi ku humpfuna ku veti ata ku ta humela leswaku yini leswaku munhu swipiorara alomu kukumeka kusaku a miminti i kule ni spiritani sempre kuni lava ngu va gente elementar de saúde e vanhu va encela leswaku ku pfunetela a vanhu lava kumeka ku vali kule ni spiritani vanga nini ma primeiro socorro ambeni papai ni tshemba ku mugangeni ka yehe va koni vanhu vanga trainariwa swaku loku mela a nchumu xaku swikumeka swili kule ku munhu afika xipiritani va gente lava va swikota ku pfunetela swaku a munhu a hulushiwa o swaku va kuma ku ganya nkama leswaku munhu ata kota ku fika a mutini maudawo se entawe nge hlaye swaku va fanele va yentsha hi va tshinya leswaku va nga yentshi nchumu leswaku va hlota va gente lo va li kone va lava tindlela ta ku a handla a fikisiwa munhu xipiritani ku lava hi tsutsupuka as veces hi luza wo nkama xa ku sungula hi xiyentshaku hayi ku hlota tindlela ta ku munhu ya xipiritani hi ha hlota lava va ku hi va tiva hinkwaswo entawu hi vona va ngo to piorara va gankama njheni ka ku hi tsutsumela ku hinkwenu ndlela leyin'we ya ku hi teka munhu hi mu yisa mutini wa wudhawu
0: ekensile swivutiso lexi vekiweke varhambiwa hi vayingiseti Berta a loko swi tshuka swi humelela swa kutani munhu a hulukile a ku vatiso swa vutomi a hatla tsumbuliwa a ndyangwini wakwe kumbe hi na va ndyangu nchwini leswi faneleka ku swi endla mahlweni ka mhaka leyi
1: a munhu a hulukaka ku tisunga a lava tinsan'wi ntamu hina vayakelani kumbe vangani hi ni a moya wa ku a munhu a tentari ku tisunga a nga swi kotanga ku tisunga a loko se ku ndlula masiku po de li vhiki o hweti hi pimisa swa ku a leswiyana swi ndlulile hina hi li hi mu tlangisa munhu loyi u mu gwela wu ku a wa ha tisungi o u gela ku yini enkwanta wu la ku tisunga a ta ni ku famba tlanga enkwanta wa la ku tisunga a munhu wa tentaraku ku tisunga a nga swi pimisanga daki traki a ku nhu wa tisunga a rhangi hi ku swi programara a swi pimisa swi dializara a tlha ku loko ni mahisa xile leswi ni ta fisa xile leswi loko ni mahisa xile leswi a nkama wu mu tlangisaku u mu gwela swa ku u ta ni kuga swakuga enkwanta wu la ku tisunga a leswiya swi nga humelela swi nga ha mu tikela ka ndlondlo ya yena a ta tlhela swi vuyisa ku a endhawu hambiloko a ni yo tisunga a ku na mhaka ni na importance a va nga ta ni vilela endhawu hi dizenkadiyara a mpimiso yin'wanyani ya ku qualquer problema munhu loyi a nga ta ve na lona po da tsutsumela ku a tisunga hi bali ku sunguleni swa ku a munhu ku za pimisa ku a tisunga eki ku ni munchumu leyi mu tikelaka ku ni problema ka nhloko ya yehe wo ka mbilu ya yehe a yi tsandzaka ku resolvhera a pimisa swa ku a solusawu la kona i ku tidlaya a nkama hina komu familia hi va tlangisaka hi va tsundzuxaka swa ku va tentari ku tidlaya a hi ya judari yo piorara situation ho rhuma munhu leswaku a teki goda a tiboyi o aphuzimakini na tlhela swima endhawu hina komu familia komu vanghana komu vayakelani u swi tiva swa ku manyani a tentari ku tisunga nompodi u mu tshame ku mu khumbuxa swa ku a tentarile ku tisunga muntu pelo contrario tenki hi nyikela po yi wengela ku tiva swa ku a zama ha swoleswo hi mhaka muni i tenki tambe hi abandonara a xitoria xa ku i swipoko hi hanye ntumbuluku tudo ben manje a munhu ku za a tentara ku lava ku tidlaya o vagwa a ni depressao munhu loyi a nga bon ku leswa a lava ku ajuda pra a swi a swi ndlula ka vutomi la yehe tenki hi nyikela poyo no importa swa ku a lavi ku tidlaya yo tshikiwa o deva o a yo ba munhu hi problema munhu yi nga maha munhu loyi a za a pimisa ku tisunga hina komu familia ku la ku ha poyara munhu loyi a ta kota ku superara a xigava lexi a ndlulaku ka xona a ta kota ku ndlula a tikuma na li socializado de novo tem que ir dar apoio não importa qual seja o motivo lá com lima a mão não vai tentar a cotidiana e na tem que dizer nia para lima a mão não vai andula mas problema lá o de uma forma mais
0: leve e chona marido o games
1: a marido o games a hello quem sa programa a oportunidade dele e principalmente ita kuluma ishi changana não é fácil mas a ku expandir a informação sobretudo em línguas, uhum. Foi importante para se tá contar com uma mundo, ui, na ui, para tá contar com tivikela, ka chegava lesa com tsunga, xinga coxi, talela com masicula.
0: E chona, baba Bernardino, marutia o gamesa mga mavulaka.
2: Ah, eu lá o cansa. Vacone, vangisete, vaculuma, ma telefone. Ma telefone, anjen kava tsonga na, ne vaculo. Ma e chupa. Eko, mamani muni, papai muni, watsama gambi, nkwa langal kone kai. Ma luka ya vwe la kaya la, ninkaro, kubula ni vatsonga na gana wone. Otsama kaini, ka telefone. Vakone akone mngisela nga hlahla ku vakone vanga to suka ekinta vavuye emuvulo ntamo vana va hina va lava ku hibula na vona a munhu wa ku tisunga a swo sungula kola tisunga swa tikomba hi manyele munhu loyi a munhu wa ku nyoxa swi kona nga yencha nga rhandza ku yencha nga yinchi maxipura u swi vona leswi ku lava u li kone nkarhi ni nkarhi u muchuvuka u ta kota la swi kone swi cincaku ndawu leswi pra ku pfala ndi hlahla swoko a hi buleni a hi buleni
0: hi swona hi tlangele ngopfu swinene muyingiseti lava ve mabulo hi veke na wona kusukela leni ka mitirho ya Radio Mozambique mso provincial ya Gaza ka mixulo wa namuntlha hi tile hi ta bula mayelano ni tindlela leti hi nga ti endlaka kumbe ti nga tirhisiwaka ndleleni ya ku va hi fikela ku vanhu va tisusa vutomi kumbe va tisunga hikusa tinhlayo ti komba leswaku lomu xifundzankulu Gaza tiya hi ku khwela na swiritano i mhaka leyi yi kalaka yi nga tsakisi ngopfu swinene i mhaka leyi vindlavindlekisaka mfumo xitano a hi hlengeleni swin'we ka ku va hi lwisana ni vubihi lebyi a tikweni la Mozambique hi le ka 9 horas.
8: Radio Mozambique Gaza.
0: Kongomantena nacional a kuma maungu karitula Orlando Ngoveni, bom dia.
9: Ka Daniel Chap faz balanço positivo da sua visita de trabalho a Nova York, nos Estados Unidos da América, em conferência de imprensa que marcou ontem o fim da visita. O chefe de Estado disse ter abordado a paz, segurança e desenvolvimento sustentável.
10: O primeiro aspecto, nós como moçambicanos continuamos a trabalhar para que haja uma paz efetiva em Moçambique, sobretudo o fim do terrorismo na província de Cabo Delgado, e este é o palco certo para que pudéssemos falar disso. Por isso nos concentramos em três aspectos: a paz, a segurança e o desenvolvimento sustentável. E nos concentramos sobretudo naqueles aspectos que ameaçam a paz em Moçambique. O terrorismo, que é um desafio global, que achamos que é aqui, a sede das Nações Unidas, é o palco certo para chamar a atenção ao mundo. O terrorismo é um fenômeno global e temos que encontrar também uma solução global.
9: Presidente da República, Daniel Chapo, falando à imprensa em Nova York no término da sua visita de trabalho aos Estados Unidos da América. Hoje às 13 horas, dizia, hoje às 20 horas e 30 minutos, a Rádio Moçambique vai transmitir na íntegra o discurso do chefe de Estado na 81ª Assembleia Geral das Nações Unidas. A empresa municipal de águas e saneamento da Matola já está a realizar ações antecipadas para responder a possíveis impactos da próxima época chuvosa. Rigoberto Chissano.
11: Numa altura em que prevalecem zonas alagadas, incluindo residências em consequência da chuva das épocas anteriores, a empresa trabalha no bombeamento nos bairros, visando evitar impactos ainda maiores. Ao mesmo tempo, as autoridades promovem ações de limpeza das bacias de retenção e valas de drenagem numa área de 100 quilômetros.
12: Para podermos mitigar os efeitos, primeiro estamos a fazer a limpeza das valas. Estamos a fazer a limpeza das valas, a abertura das linhas de água, para podermos encaminhar as águas para as infraestruturas hidráulicas, isto é, para que as águas possam fluir para o local onde naturalmente devem ir, que é o caso da Bahia e outros locais.
11: Presidente do Conselho de Administração de Águas e Saneamento da Matola e as ações de respostas antecipadas face à próxima época chuvosa. Rigoberto Chissano, da Autarquia da Matola.
9: A cidade da Beira, na província de Sofala, registra a crise de cebola e, como resultado, o preço do produto tende a aumentar. Nos mercados central e do Maquinino, por exemplo, o quilograma de cebola custa agora o dobro, ou seja, passou dos 65 meticais para 130 meticais, tal como conta uma das nossas fontes.
13: Está demasiado esse preço, foi algo de repente, porque até que eu vim justamente hoje para comprar cebola, chego e encontro esse preço, de 1.500 é demais, de 650 para 1.500 é muito esse preço, mas não temos como. Nós sabemos que para nós nos alimentar bem, ter aquele carril também com aquele sabor bem básico, é preciso uma cebola, então sem cebola praticamente não faz sentido.
9: Os comerciantes apontam o aumento dos custos de aquisição e de transporte como a razão da escassez da cebola e o respectivo aumento do preço. A província do Niassa registra avanços na capacidade de resposta para a vigilância epidemiológica impulsionada pela melhoria das condições de trabalho. Pinto Catau.
14: Treinamento contínuo e permanente do capital humano, associado à instalação do Laboratório de Saúde Pública no Hospital Provincial de Lixinga, são fatores determinantes para o sucesso do setor de saúde no Niassa. A prontidão do governo e parceiros de cooperação na disponibilização de condições financeiras e logísticas para o rastreio, vacinação de rotina e o rápido bloqueio de cadeia de contágio contribuem em grande medida para a detecção precoce de doenças nesta província. O diretor de Serviços Provinciais de Saúde no Niassa, Narciso Rondinho, apontou o controle imediato do surto de sarampo nos distritos de Coamba, Mecanhelas, Metarica e do Mpox no passado recente, como resultado destas ações coordenadas. Entretanto, Narciso Rondinho avançou que o setor de saúde na província continua em alerta máximo face ao surto de ébola que eclodiu na República Democrática de Congo, uma emergência de saúde pública ao nível continental. De Lixinga, Pinto Catawa.
9: Atualidade internacional, na Tanzânia, confronto entre guardas florestais de uma área de conservação da vida selvagem e criadores de gado resultou na morte de 6 pessoas. Correspondente Monteiro Bonifácio.
15: Outras 5 pessoas contraíram ferimentos entre graves e ligeiros, tendo sido evacuadas para tratamentos hospitalares. A ministra dos Recursos Naturais e Turismo, Asha Tukijaji, que confirmou o fato, disse que todos os mortos e feridos são guardas da área de conservação da Ipole, região de Tabora. Asha Tukijaji informou que tudo aconteceu quando um grupo de criadores de gado invadiu o acampamento da área de conservação com objetivos ainda por serem esclarecidos. A governante disse que, na sequência de uma investigação em curso sobre este incidente, 34 pessoas estão a contas com a polícia. De Dar es Salaam, Monteiro Bonifácio.
9: Temperaturas máximas previstas para hoje. A cidade de Tete pode atingir a temperatura máxima de 34 graus centígrados. Maputo, Nampula e Pemba, 31. Beira e Quilimane, 30. Xaixá e Nhambane e Vilanculo, 29. Chimoio, 27. E, finalmente, a cidade de Lixinga poderá atingir a temperatura máxima de 24 graus centígrados. Foram as notícias das 9 às próximas às 10 horas. Antena
0: Nacional. Mwingisetileka 9 horas de tlatekela 7 minutos já be mahungu e makume ke interessano na Antena Nacional e ta tlangana loko mafikile etindlela tinene.
16: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza la malanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027, mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa, ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila, na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta wufuwi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuwo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
17: Votação é o Nangalakaya Kankari, o Antimantima.
18: Para asterisco 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Vangetengom, e Kulanza, o quer votar, o Tsala Código, Lelfimo, o Nadalaka, se o Tsala Male, o Gamo, o confirmará.
17: Logo, Pazamini de Ketalaya, Vangete, outra delegação. Se o Langa, delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbacacona.
18: Ingisalami Hanzo, Emigrela Enquaio. E terime em quatro.

Nkari wa maungu iye mso provinciali ya Gaza. Murangeli watiku Daniel Chaputolo atlele avula amavonela yakwe mailano ni kuvekisa kurula. Shwangan chumu wansi mashunene kama kungu ya tantluvuku. Daniel Chaputolo yanga avula kanhlengeletano ya nhlangano wa matiku ya misava. Ashungetile kurula kwela kati anyi ni ntluvuku watashuma shwanga shuseketelo shikulu shwa matamela manene ya misava. Tani kuvula kama murangeli watiku kuwaneka ngopu shinene kuengeteleka kati hanyi eka matiku ya misava kushanisiwa akashi tsungu ikola kati nyimpi kupalala kavu jambani ni vudumeli lava matisungi makale yi ive kaka ntranchwa yukulu ikuwa kufanela kuwa ni mietleketu inene yale shushifanela kakuendiwa matiku ni mkwa ushangantela kuvikisa kurula koetelela. Mintiru ya tawuda ushifunza nkulu Gaza yivula kuu yi tanyika shukatisu shukulu eka watire lava wangata tsoka wako shati male antleka nlavu eka timbadu itashubele la shwako ambana ambana kashifunza nkulu leshi. Tani kuvula kamurangi lwaba doko deleshi mshashifunza nkulu Gaza shengisha tawuda ushikarishiwe kisa makungu mangatala ntiwa intiri sana univu polisa jwati kushingwa ni prokuradoria leleni ya kubwako lusana ni mureiriki leleli ya ka ikutla kukatikweni. Serge Juan watlamshala kubati tireva tavu dawu vasuyenge hinkwaso vafambisiwa henlavu lowu ukalaka unga pfumeti kuva vanga yamukela hambe kukosha male ni swinwani swilo swanga swi cancel swa mintiro ya bona. Murangeli wa vadokodela xifundza nkulu Gaza ha vulavula ka mintirho ya hina ya vukoxi hikola ka mahungu matshuka ka mavuliwa hi xitshungu mayelano ni ku va vanhu va nga tenderiwi khwate ka swibedhlela swa xifundzankulu lexi ngopfungopfu ka xibedhlela xikulu xa ka Cencai. Masiku ndzhaku munhu wa ku kala ku tiviwa vito a paluxile ka mintirho ya vukoli la Radio Mozambique matendera yo kala ma nga liya manene eka xibedhlela xikulu xa ka Cencai laha nsati wa wu karhi a nga ni khwiri ana xanisiwa hi mavabyi ya tinsawu anyikiwa ke muri na vamutlhelisela ku ya kaya kuvise akufikile nkarhi wakwe wa kuveleka. Vupolisa bya tiku xifundza nkulu tete byi khomile 10 wa swibulukwa ni 5 na 2 leswi swi nga ta tirhisiwa ka migodi ya fihlakalo ya vulondzovotela titshomba ta misava. Swibulukwa leswi swi khomiwe wa vunharhu lweyi ka xitarato xa nhlayo ya vu 5 na 2 kusuhi ni buluwa la ka Soendi laha ku khomiweke nakona vanhu vambirhi. Munyikeli wa mahungu wa komando la mapolisa xifundza nkulu tete avula ku vanhu lava a va nga na maphepha lawa ma nga va pfumeta ku va va kumeka ni swibulukwa. Feliciano da Camera a tlhamuxela ku swibulukwa a swi pakeliwi ka movha wa ntleketlu leswi swi nga ve kasi leswi nga veka mhangweni vanhu a va kumeka movheni lowu hikuva a swi ta tshuka swi buvuka. Feliciano da Camera a ya mahlweni hi ku vula leswaku vupolisa bya tiko lebyi byi ta ya ka mahlweni ni ku lwisana ni ku tirhisiwa ka swibuluko eka migodi ya ta vulondzovotela titshomba ta misava kusa a swi le nawini nakona swi veka mhangweni vutomi bya vana tiko. Hi tlhelo lin'wana vupolisa bya tiko doropeni la Beira xifundzankulu Sofala lebyi khomeke i wa vumbirhi lweyi ku tlula 120 wa vachayeli va swithuthuthu lava hi ntalo wa vona a va ka lava nga na mapasi ya ku va pfumeta ku chayela swithuthuthu leswi. Tani marito ya munyikeli wa mahungu ka kumandu la mapolisa ka mfumo wa xifundza kasi ka mfumo wa doroba la Beira aleta dendu vachayeli va nga livangaki va kombisile ku kala va nga tivini lavo wa ta mafambela switaratwini leswi swi nga ha endla ku va ku ni timhangu ta mimovha. Ta matshamela ya nkama namuntlha doroba la tete li ta hisa ku va fika 34 wa magrau ku ta landzela madoroba ya Maputo na Mpula Pemba ni 31 Beira Kilimani 30 Chainchai Nyambani Vilankulu 29 Ximoyo 27 Ugamu doroba la lexi nga li ta pepela na lina 24 wa magrau. Ave mahungu mingiseti hi nkarhi lowu ilimawaku loko ma fikile hi tindlela tinene.

Shisha langa akwa akombo mngani wami naonga nalona eswilo loko kunene siku lalo swinga lavanga ku kongoma xitano nga tichiwa khombo nga tichilwe kunene kala ko nga koti ku endla nchumu leswaku a siku ni siku lini swa lona ankari ni nkari woni swa wona loko nyamuhla swinga kotekanga hina ku tshemba leswaku mundzuku swi ta koteka loko mundzuku swinga koteki swi ta koteka mundlwani loko n'weti leyi swinga koteki swi ta koteka leyi taka loko lembe leri swi nga koteki oho ka hana 2027 ne hina va ta va ni n'weti ya September ne na vo 2027 ata sukala janeiro ku ya fika December xitano nga vo vuya u vindlavindleka ngopfu swinene lexi lavekaka ku va hakunene ku khongela ku va xikwembu xi tamisisa xi ku nyika vutomi ka swo ta kota a ku endla xa ku karhi Serge Miyambo hi loyi a takanena va ku jana sa mufi u chidima sa wena mhaka ya nkoka ngopfu swinene leyi kunene londzovota swa mufi ku se vanyingi hina va ku yimela ku dya ndzhaka hi khotlo leswaku ndzhaka leyi yo siyiwa na hina we fanela ku va hi siya yin'wana leswaku va akari kwerhu va tata yi kuma dlani na u rima swa mufi hikusa wun'wani nkarhi mufi a nga tshuka famba ni swa yena

Ave jaha la gwaxeni loko ako hey loko unga ti voneli u lava ku yingisa swivulavula swa vanhu ta tshokosala u le ngwenza va ta gama va ku xungeta hi tintiho ha a vanhu lava va lulamanga lava hi le ka 9 hi tlhatekela 50 minut ximu yingisetiwa ku rhandzeka mintirho ya vuhaxi leyi tameleke nkarhi wa 4:45 yi fika makumu hi ta va hi tsundzuka a tindzima leti hi fambeke ha tona hi nkarhi wa 5 xi ku nyikile mahungu hi ntirhisano na Antena National 5:20 hi tile ni nongonoko hluvuka Gaza ku sukela 6 kasi 5:45 ave matimu ya siku ku sukela 6 ku ya fika 8 ave nongonoko Journal da Manhã hi ntirhisano na Antena National o 8:10 ave mahungu ya xitichi ndzhaku kumile mabulu ka nongonoko wa hina haleno novhera xi tlhelela Antena National laha hi nga kuma mahungu ya mixu 9:10 ave mahungu ya xitichi hi tile ni vunanga ku ta fika nkarhi lowu hi valelisaka muyingiseti wa ku rhandzeka hi tshembisa a ku vuya mundzuku loko mintirho yi tlhela yi hi rhamba ave bela ri mina Nyantumbo loyi a ku pangalateki na a ku bye bye.

0: Kumbula takubalela yeti chari ta mti weta udahi. Inazimbila ngumo mitini kuwa kasi ve mahabalela iya hambi ni kupakela mishikitelo uyovi katisuna ayingatelwa mrende.
1: Ina, chuma. Kambe, uti hita kipi yako?
0: Seva kati likupakela mishikitelo. Michawa iye ya tichari ta mti wata udahi. Zimbira kumwa mitini ima habalela. Hamini kuwa vetekela kumininga mishikitelo kumbi kupakela mishikitelo yovika. Nguyona atisuna kuwa hisi manu maluati azezeze.
1: Juma, kasi nitsuri tutokene... Kuni mita wa yi zimbala ko yi mahabalela, yi zimbala kambi yi pakela michikitelo, ngumti ni imti.
0: Disuri, micha wa iya, yi zimbala ngumua mitini, kasi yi mahabalela, yi zimbala kambi kawana mkameo, ve pakela yona michikitelo iya kuwa hitifikela katisuna.
1: Oh, chuma, nibongile. Nazumba ni live mete kuva vana ta hoka kamti wangu vana kota kubalisa ngamu yangu vitsimela kambe ve hipaka michikitelo kambe namba divana kugela bangana vangu hambindi shaka tokini wana ve zumba va live mete kumitlawaya yila tsimbila kha ditsuri ngumti nimti kuva yi balisa tsimela yipaka michikitelo
2: ungandi vale kambe moya kuno maheka mthumo wa balisa hambeni kupaketa michikitelo vo tsavatu Kulingana kuveni vizumba vadidauka nile kamfuka wa metro mwewo ni hafu. Kuveni vetivikela kamulwati ya COVID-19. Tini visima kambe kuveni hizumba jisama manzani. Ngumati nisipu.
3: Majan dambi, mainga tetitinzila tovele kele nakati tsuna. Valetela osima palayo wa mati masengaletela nakukawo na hafu hini nawe. Tivikele, ukungomisa malote zedzedze kulini nawe.
4: Compact. Okay.
5: 24. Atarjana vhiri 7 minuto ji edia bakusa sizo hambana hambana singa tina zokana kuti chini kuko hokusara mungi sedi kwa mama gasi ya hombe. Yikandi mo hia 14 horas, kasi 15 horas kwena hokusa tenga stitch.

0: Rádio Moçambique, emissora provincial de Azul, Lama, Sado, Achidão, aí, de quando me naquele cá, 15 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Acaba com a demanda de Tengai Stitch, onde você também.
2: Tenga e Gaza. Jameto e Mahungo, a província de Gaza.
3: Bem, se tiver Rádio Moçambique, em nossa carita, me dada nhascam, como hitaku, nitenga e gás, misungu e tenga e gás, e womba titaku, va deputado, va Assembleia da República, e com uma dota, a de banza da Rovido Sunga Milayo, e de tiku, na Majishamula, ngudi banza da Frelimo, a uma província e Gaza. Makombisa kutzaka ngukonha kamfuma provincia ya Gaza matumelo ya ona kuzimbila nika mchano wa michima ni umweo yokata kadona dilembe dia hikuka dona mitumu ya taudahi itembisa titaku inatzaisa vaotse vatumi vamiti ya taudahi apapakasi vasi tendere kunguhaka kunene hambini maka ya ukoshi watimali kasperita so hambarambana sa provincia ya Gaza. Mtsangano wakwamba lumba mfumu hiwamba mangu visa mundiali wakasi utaku uchilonde tatindi mato hambana kuseketela vahanyi ditiku kama distritu a Gijana ni Mabalani mailanu nita udimi hambi ni uya kikuseta simahusu hambana msana gandambi ingapeka kona maprovincia ya Gaz misungu ya mahungu atu kadita mdeda nyansi mahungu yawa mabindulwa ngunga ni Pedro Paruku nsakuni makombisa kamichini kumaneka mtu msana kuluti Mariam Ibrahimu. Kuhumbili mingisiti titaku madota adibanza da humbido sunga milayo ya ditiku. Kwa nama provincia ya Gaza, ngulibanza da Frelimo, machikumbisa provincia ya Gaza, ania mtinza. Kasi makumbisa kuzaka, ngukonha, ka matumelo mihanzu ya mfuma provincia ya Gaza. Kuzibilani kama mchano wa mijima ni umweo yoka ataka dona dilembidi ya hikuka dona. Mahungu ya watsima ya kona hina mamana kumihina imana kama tumisa nikuluti Hortensia Matavel.
4: Madota ni masungu kati ya dibanza da hombe dosunga mlao ya ditiko ya dibanza da Frelimo. Nguchia mcha provincia ya Gaza makomba kutsaka ngumatumelo ya mapoisa ndani kolwa ni ubihi. Kumbe ujamba ni uhambana hambana mu wa provinsi ya Gaza. Madota ni masungu kati yawa matisengletani wazina uwa ni mapoisa, komando provincial. Hawa vangati lava kuziva ta matumelo ya mapoisa ni mailano ni ta ugevenga uhambana hambana mu wa provinsi ya Gaza. Msana ka msengletano uwa mngelo mahungu ya madota ni masungukati ya dibanza da dosunga mlao ya ditiko. Kambe vachilumba dibanza da Frelimo akunguchia mchamu wa provinsi ya Gaza Alberto Valoi. Nikile kubonga kama tumelo ya mapoisa. Achiva nikamta mtitovea masoni kukuhiteka kasiku zanisa kurula muwa provinsi ya Gaza.
5: Ilifsi inga kumuma hungu la manga itzakisa ngufu sumeni. Ilifsi wako augevenga ni ushambaji. Ilifsi si esheke ngufu lanika Gaza. Ambi iti makata kuela na nuku iwa kati humu kuiwa kati mova. Nisi mwani ilifsi soralanganya na si kama kanisaka ili singapumbeka ishifunza saka Gaza na ikumeleswa ku aka Gaza mailanu gevenga ila mapoisa mahlaya ka swaku a swi tshamisekile swi pumbekile nakona hi leswi swi nga ndzeni ka xigava xa matirhelo ya maphoyisa hi veni ku kulungela ngopfu swinene ka maphoyisa hi manyika ni ntamu mayelana ni matirhelo
4: iti matswi ya Alberto Valoi Mngelo mahungu ya mtlawa wa madota ni masungukati ya dibanza da hombe dosu ngamla ya ditiko wa chilumba dibanza da frilimu mu wa provinsi ya Gaza. Msana kakuwa wa disengleta ni mapoisa kumando provinsiali. Wachila kusiva tamati mbilo ya mitumu ya mapoisa kulusa ubihi wa hambana hambana mu wa provinsi ya Gaza.
3: Iti mtumisa nikuluti Hortensia Matavel. Achomba mahungu alisima ayawakasi ma ngatiti womba ati taku madota adibanza da hombe dosunga milayo na machikumbisa provincia ya Gaza adibanza da frelimu kasima kumbisa kutaka kumatumelo a mapoisa kwa namuwa provincia ya Gaza kutahoka aya mbimu kinazuma lakambi mramba mtumisa nkuluti Hortensia Matavel ata ni mahungu ya mbomba kukasi ngu kutanisa kuna wakutaiswa vaotse vathumi va miti ya taudahi ava vakasi va si tendere kunkhwaka kunene va lwati hambi ni mhaka ya ukoxi wa timale hawa se kunga wumbwa mchawa avakasi u fanela kukuwa u lavetela vathumi ava vakasi va si londe tiku nkuhaka kunene mlayo awa ungavekiswa
4: uthangeli wa taudangu chamcha provinsi ya Gaza u chamsela titokene una tsaisa ngukunemela timhaka takwelana nikuwa vathumi va Sipritane ve kosha timale hahanze ka madingano hambi nikuwa va sitendere ka kwati valwati mthangeli wa chigava cha vadokotela nguchemu cha provinsi ya Gaza akene kunkuwa ve usetela makungu yolwa ni mhaka ya ushambaji hambi nikukoshwa kati male hanze kama dingano mu wa Sipritane kasi kuheta ubihiwa uone kako ka Siprita sotala Ser Juan achamsela Tito Kene vathumi va Sipritane vatsimbitiswa ngu mlayo yiye si vatumeleri kukuwe ve amukalati male hambi nesimaha vachilava kuwa ve tendera mtu mthangeluwa aumbile hawa radio Musambiki achi tapakala titokene spirita sokari mwa provinsi ya Gaza vathumi vakona vakatenderi kakwati valwati utungutuka chipirita cha hombe cha chai koneho Ser Juan akombela kachitsungu tito chipalusha kumbe kubika to tseti magatiti yela na kunuku wa chikoshwa timale hahanze ka madingano kasi kuva yibuma makaiya nikuwa vathumi va sitendere ka kwati valwati
6: cobra se licita e crime temos já que a polícia temos a procuradoria e portanto dentro do nosso plano prevemos já trabalhar em coordenação para eliminarmos de uma vez toda essa questão de cobrança ilícita e de mau atendimento ao nível do setor, porque esta não é de nós como técnicos de saúde, não é a missão de nós como setor de saúde.
4: Eti madri, ia mtangilo chikava cha wadoko de languchia mcha provinsia ya Gaza, Sergio João, a chomba tito kene chikanikisuchia, china tsa isangu kune mela, timaka takuwa, watumi, wasikanikiso, sata udaho, vekosha timale kavalu atihanze kama dingano, nukuwa wasitendiri kakwati, valwati Sipritane matsiku msana imwayo ka wavasikati wuwa angati kongoma kuya hifemula ngakuwa aditsuketete kaukhalu hifemula kaona ka chipirita cha hombe chechechai angolwa tito kene a ni matesao kuve atikhatile kupandani kongoma kuhifemula chia chinga mahwa ato tsumetwa atsula mtini kambe ngukuti fatia angatika tona aite kachipirita chimwani hawa vanga mugwela tito kene ditsurida kona ato hakelwa ngumbimo yo hefemula kuti fela kuwe itsumela aya kachipirita cha hombe cheche chai ngakuwa ditilondetile toneto ati akota kuhefemula kusa anga pinda ambidi tsiku dadi mwedo.
3: Radio Msambiki Magaza wengisidi mininga tenga ya Gaza kaditambu lia da nyansi. Hiwombili kambi tita ku mtsangano wa kwamba lumba mfumu hiwombamba nguviza mundiali. Uta uchilonde tatindima to hambana hambana inga umbomba kuta usekiteli ka va dimi hambi ni kusitela simahu asisi ngonekela ngukonha ka ndambi kama district a mabalani ni igijana kona mwa provincia ya Gaz na ramba mtumisa nikuloti Rogerio Madede.
7: Mtsangano kwa mbilumba mfumo vizao mundialu usakatela nguma kungo mambidi chitungucha madisiru kwa agijana ni mabalani kuwa utumi utumela uwelela msanaka kuwa vatufalea madisiru zilingu tinda ambiri lembidi ya heko kadona makungo akona basi mtu sakuku mtsangano vizao mundialu ngama davi ata udimi ni tasimaho so hambana hambana kati davi ata udimi mtsangano vizao mundialu usakatela kasi vadimi nkukuva ninga timbe uto hambana hambana kasi kuwa vetumela usata mitumu yata udimi msana katinda ambi kama tisutuwa lea mambidi buwata nguma balani ni gijana mtangili wa makungo amtsangano vizao mundiala amuwa Gaza achamuza tuto kene kadi davidata simaho so hambana hambana msangano uwa wa vizao mundiala usakatala kuseta sisima so hambana hambana hambini miutungeta upakili wa mati kongo makasi kuwa vatu vava vanga chenuza kutinda ambi vya kota kuwa vetumelewe mana mati ama nene o sela amilika rishek kwa tuto kene makungo awa amambidi matimutuwa kungu msangano vizao mundiala kama tisutuwa mbabala ni gijana mana wa melondito kwa akademia dita kula 2027.
8: Conseguimos dois projetos de recuperação. Esses estão ligados à agricultura. Vamos distribuir kits, vamos ensinar as pessoas a produzir melhor e vamos intervir na reabilitação de furos de água, sistema de abastecimento de água.
7: Iti mauti a mtangili o makungo a msangalo kwa mbilumba mfumo vizao mundial amua Gaza Amilcar Cheko kwa mbatu toke ni kutoka chichikati kati surutu ya gijana msangalo kwa vizao mundial seusa katete kulungi setaka ligumi la sisima ni chumwecho ni mitumo ya utawu pakeli wa mati mihibuata kasingu sisima siya singatio na titongu tinda ambita limbidi ya hekodona kawakalulaya wa provincia ya Gaza.
3: Heguti sangu mahungu ayawa mata kungunia tikunika joni maumbo mbakungu undima ye mapoisa ma lavete lako majambani ayawa mangadaya mchano wa vatu ni muni wa vona kaukalu wa Deben inaramba mtumisa nikuluti Edward Figurao.
9: Maporisa ya shifunza nkulu sha KwaZulu Natal mayinkwe masiku mambiri ku lavetela lava dlayeke khumela vanhu unwe vusikwini bya vaumbiri wa vhikeleri ka bairu linwe la doroba la Durban. Masiku lawa ya manharhu hi lama nyikeleweke hi murhangeri wa nkarhinyana wa maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga ndzhaku ka xirilo xi vangiweke hikwalaho ka vugevenga lebyi. Vanhu lava feke a va le karhi va kumeka muti wo karhi nkarhini va dumeliweke hi vanhu vo karhi va nga tiviwi lava sunguleke ku va va duvulela na va nga si na baleka vanhu lavo va hisile a movha wun'we ka vudumeli lebyi ka ha limanele van'wana vanhu vanharhu. Eko hinkwaswo na kongoma Radio Mosambique mayingela ka Eduardo Figurão.
3: Mahungu obiha yawakasi maphoyisa aditiko da joni ania Deben malavetela majambani ayawa manga daya dikumida vatu ni mweyo maka ayakasi chikuvalisako utangeli waditiko dileya da joni hitili ni mwama ni mahungu ya magati mbomba kasi ngu madote ni masungu kati adibanza da hupidusu kamila ya aditiko na machikombisa provincia ya Gaza adibanza da filimu kasi makomisa kukuzaka ngu konha katindi matose atitita kutichilondetwa ngu mfumo provincia ya Gaza kakulava ubinduli. Mitumu ya daudahi itzanisa titaku inazaisa vaotse vatumi avao kasi vanga manu wakoka ukoshi hambini kumba tendera nguhaka kunene vado ati amua sipertani. Mtsangano wakomba lumba mfumo vizao mundiala ma provincia ya Gaza londe tatindima toseketela vahanyi vama district a gijana ni mabalani kata udimi hambi ni kuseta simaho asisi ngonekela kukohaka ndambi mahungu yawa mabindu dwe mesamala mekombi songunga ni Pedro Paruki kamishini kumarikili mtumisani kuluti Mariam Ibrahim ingadi msikari.
10: Yengisile tenga ya Gaza, ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.

0: botele kwa Radio Mosambiki simamani mabulu kukhela studio cha Radio Mosambiki miso provincial ya Gaza Byrons mangolo ka dropada cha hoita kumpela mngsetna ichila batla tsendza kuba kempela hi ku tsakisa nkona na hi chikuninga gonzi kutukut katitela koni mtumbuluko makanjwana kaloko seudi wini lichihiwa ka loko na udikatela kuba ya tepiso cha engineer studio tikuningile mtamu tutakuba usimamo wa utepisa uchenje makambiotala ma album yonga mabindula kutakuka kayembe mwinga badi manga
1: nakage muna mumayela na ku ni twaku dunda kusakula ningetela kusakula kanemele itwaku sema ko ningetela parato ndile parato mundi jana ndivo uiti dunda
0: kuyemele thomo
1: na
0: wolondesela thomo
1: no londesela thomo nuwela makhuku kumbe tinga nichisakati bas kasini phaya mipau kumbe mafaka migongo parkona mana kumigongo ile ishiwela ishiwela umati na mana kuchana ili kudi migongo ile na mana kutabula mipango aninga antu wakwereta itku tanzi tereta ni paga tu ndi kala tsini nda kuti tume tausi wana wami
0: kambi ma album nga mapindula kutahoka kayembimu
1: nene oi tu nov dash on the dos ya tindandu tindu kunatu seni nga tigrafa hamba hara ni msambi kudu kwa
0: kambi tindandu tia tona tingadi tia mkela wa nzile ine nene nkava mgungoni ni makalo tsela leo mtaku pela na mochi
1: ya mkala mwenzila ene mboka tito mata uritatela nitune kuritatela mani kumbi mani mani mani indandu tati nene ti kokela kukumbi ti laya kukumbi imwani ni mwani ayu atomele kukuhachi laya mayelano kutindandu tango
0: makanjwan kayambimu uchenje ulu ndisa ngunzila yako
1: nila ndisa ngunzila ene nini uchenja ungi ngute kawugumri haka sungu wangu o kambi wangu hahama kuhu
0: kambi mailano ni kuseketela kunuwa kuseketela kukayambi mu
1: kuna wani seketela
0: kuhu mutumisana ngunzila ine
1: mutumisana ngunzila ine
0: kambi uwampili tutakuwa uchenjo wa nuti tebani ya ka movie diamantini mtambi kayambi mu kalo kotide umele titlea uwe uchinche umaneka kumuwa dropani kachecha kubote piso chenje kumbi ukalu wana
1: niwini tumisana ni joystar
0: kambi ke mailano ni kuvam hichisimama na hichipakalitana ni mwiseti inava na hichimana unwanu uchenje uchenje wa hi ramba kuwana kumbi uifanila wala kukuwa uichumbitela mailano ni shesha metuwa wana nguwa uko kuveleka kuveleka chana kumbi kuto chana hawa kuunchanchinga kuhumelela unko hako veleka
1: kuveleka changa wa
0: ngoja
1: kudigu sibelele kwaani kusa kusibelele kakadi kuveleka changa mas kuveleka kudisibilingu nitinzita sinene katamba kuke wamu anisa wachita wamu kela mabingala wamu kela famba makaza kusotele nambe ya kubule mo wadizana na mo
0: wadida kwa rati msebiki mwene nuo chenchulba kumakanchua nuwa ngava hiendela katikuda denyasku ba hitabula kwa umu nukuloko uko misa kandu ya vapia ni

0: Anyampiaka Abdelgado, Moussantua, anem missão a proteger as tsungu. Xinga Abdelgado, xinga com o pequeno. Nisso se não colma, vamos acuir, vale Abdelgado, vai proteger a ticulaína.
1: Ok. Então, o que faz?
0: Kungwane ni kungwane ama distrito ba a xitsungu se xi vuyelile a Cabo Delgado ku ni van'wana van'wana swa ka va ya vamakwerhu va hali ku lweni ku kota kota ku ve ni ku rhula Cabo Delgado
1: a wu vulavula hi makumekelo ya n'wina ka swihalanganya swa ntumbuluko ku fana ni tindhambi a swo swikulu swa ku hi ta ve ni dyandza lalikulu i ntirho muni masonchu ma nga ta wu landzaka lishi ka El Nino liwa wula kuswa ku province ya Gaza kumbe tiko hinkwawo ma province ya zona sul hinkwawo
0: a nini ku tshemba swa ku a te wasile tikulu tile ku planifika rena swa ku inga iye a ma message vada nyika ku kuva hi kota ku hi le landza ku prakata kota ku hlola janza lele ta
1: Kalimambo hivi mabulo matsongo na ingali na wana kuveni hii vula vula hisi kula mzuku lili nye mzuku ingata kulunga lako sasenta idojwa mlembe na kusa nguli nye mpili nga kulatiku. Kumbukuli nye ritonga lako sila wana kulu uri hamili lako ingisako?
0: Kukensa kama wana na mwana msoncho kuwa aveni siku lirnene la mzuku hisi kukwalkeri hisi kulili fane lako ku ilipimisa ili ehleketa ka un'wana na un'wana porque hi dia 25 ka setembro ka 1964 ku ve ni tinhenha leti ti nga pfuka tinyima tinyimela tiku lahina la Mozambique entao hikuva hi nga masoncho namuntlha hi fanelaku na hinavo hi nga baxari a mavoko hi continuara hi lwela tiku lahina hi protegera a xitshungu xa hina ku va hi ve ni ku rhula tiku lahina la Mozambique
1: Kalimambo.

0: Mwaza abonga kutsumana chindana nyasi kuva heta ndoka doka mundu kubula ngo makai uni otisa kuyona ngoti tsuri makai uni otisa kuyona ya chisaula ntlonge chiku joni cholamba kambe pamwanyani va nana va matiku mamwani tikhatele kunwa hale ko ve hlawula ntlonge ngukolonisa dori wawo kena nga khatate makatile kuti vanti masivalavi kambe adoleta vadzumbela nditi kudawo siti ntsuluka tileja kuku ni vona xa valavi va vatako
1: tia ula kuni gato va mama va zumba va dikwatile kukukhela kambe muyi va nga tixaniso ngo mabunu
0: tao khavarula wanangu tito mwanana uchiveleka vanana vonti dzumba kupeka mama wako no dzumba kumbwabwatela dzumba kumkaratela ulaka ule umaha kule ukarule ugondisa vanana vanakula ni tontile kuhanya kavo kuna vatu
1: vanakula idi vatu va vatinyimbi
0: va mahisa tontile
1: vo utomi va ulavi kuhehukisa
0: cha koloniza duri ule wa ditikuda joni akuheli vatu vale vatu vale vakuhikini vatu vale vamahendi titove henwa titove tsibela vephakelwa so phakela vehanya ngusona tango kuthuma vati lavo wan'wana mfongo titshuri akuthuma kuku hambi kutiko va bongo madzumbelo ungalambisi vanana vakukulu va mahatokana uxitotshe name mahela vana nguburukeni boka utuma
1: ungava
0: maheto kusi ni nga vomba titshuku timanyani xivule nje tilehi nga ximahato hi ciya dula ngonje hi ciya dula canjani hi ciya lusa tiphongo atilehe hi xikhathu nyasi vanana vathu va nga mahi va xupheka vana xupheka vanana muwa musambiki vanana va musambiki amu ve ti lavi kudima amu ve ti lavi kugangatitshama mu ve ti lavi kugangatiphana maciva cindakela va ya joni vamanyani joni va ya gangatiphana vamanyani joni vo ya dima vamanyani joni so
1: tsesisiya
0: ve manji amu nditikoni manje amu nditikoni kwavo kha va ti lavi kumaha
1: avamaatingana titomitshumu yila hi nga ya cilo va citiwa
0: manje ngotatowa se ti khati ti kucani ukoloniza dori wathu nenene
1: aanga
0: koloniza dori wathu a hi heni ti timhaka toto hi tsimbila hi goka so tshura hi cincanicani hi peka stilo hi si ti lavi kuthuma nto koloniza dori wa musambiki ni wa joni vathu vava va ta ni mpfhuka wa wunene wo ta koloniza ra vanana vava va ti ti ni mpfhuka wo kha ti woneke ti va nga tela tona xinofobiya vathu va wu karha vo mbala ya kuthuma va ciwana tito ha manyani xa mahendi to i vamanyani va mahendi to i ntamu ve pfuxa vinyawunya ve ya pasilesa vathu va bi vani ve ya pasa vanhu ve teketela sa vanhu veva a ku va nga ba ku va nga ba asima maxilera macancani mathelevhizao va teketele ndiwu xa vajiti ve hetile nkama va na pimela nkama va ciwana tito gurupu ya yi na maxilera yi na mathelevhizao ve tshumela ve pfuxa yin'wanyani vinyawunya para ku va yi veba sa vanhu
1: ka tontiya ti humelelaka ku hi tolovela ku tonto kennetiya hambi va heta malembe mambili mararu yo tshembi muti na humelela malembe mambili mararu mune muchanu ti humelela nguti hitiya banana va musambiki kumbe mfumo wa musambiki va fanela ku veve maha kuva banana va thumiwa va sanga ti ve ti vona tidini lisima nguti ku huma va ya tiko la joni ngu va luza simaha sasingi khe
0: na maheka etu to vanana va musambiki va sihumi i nkama va no tumela timhaka tito a si suku sa musambiki tithomba ta musambiki nda va musambikani ta ti hutshitu ti na kota kama xikonku ti ti nga di ti cilumba vamanyani ti lumba vamanyani ti nge kotiki wa wona wena a wu tatinya ntumbu u ti tshuri hambi si ti nga sileya u ku khonsaku si nga lekwa ngu vakokwani vako ni vakokwani vako ni vatati vako kuti ganga tikhuni kuti ganga tikhuni titi na ganga tikhuni u xavisa maku
1: ku laveka nombo kuni maphepha ya kona
0: manje maphepha yo yale ku la ku cin'welisa ti wun'welisa nthu u gweta u ciya hakelanyana ku doto care xikanikiso nkona u no mana ku u ya chusela mapulo ya ku ya wena para ku va u na mana ku bindzula
1: milayo yandanaka.

0: machipara chani vachikhore ii timaheleni mithu uhuma konku uchinanga ya bazara ni yakombela ukhalo uwe na xavisa watiwana mamwenyani mamunisipi di mamunisipi madoropa mamwenyani madoropa vachita kumani uchixavisawo vachi ha udzumbile hawa waxavisa ii hakela imposto yaha ungakhalasa kona uxavisa uhumesa mali uningele usale uxavisa manchi mamwenyani madoropa yonayo ya musambiki ku vachita kumana uxavisa usimati sakuwo ncani ncani sinateka xiginjetelo sitshotshwa sipiwe ngusile samwalana ula kumahesa kutyani awe para kuva una thuma liti ku ndaku ta una mana usihume
1: kamavonelo a wena mfumo ni wona hawa wa phazama ku hihukisa xitiyelo nako ni matulelo ya ma business ku hambanahambana hambeni ku hihukisa ku vathu va sikota ku tiphinduka eta vutomi wako
0: ditshuri da ani mwanike ndi ya titanda nkama ni ya mahawa udoto ku ni lungisa maphepha ni nga chipimisa ku ganga tikhuni rikendia galeto toto ako hawa kukukhani marombeni kwani mitini kwani hawa kolela kwangu vakokwani vakokwani paro ganga tikhoni thank you dini mapepa mashindi ati tanda rikukuchilani fidantu para jipoje nipenda ni hawa
1: kuyadumela uku
0: no makato one nchi pronto minati wana na nimaji michikata kuganga na hawa nizivati tonga vakokwani vami ina dodombana hali Aku kukuni silesa ku so simahama bakhane simahama mobile mapulango sisamishene Aku kukuni misheni izama ko ihokanyana sesh kuti kuti gwada hombe mfumu cha uwanetele kwa mashinga mfumu ngaphaya phe ikokwana nga ngaphaya sile akujayi kusa hombe kungu
1: singami sihlayisa lokwelisana
0: Si hadu mbeni kwa tuvanga phaya ngokwana Mani kwangu chadi ni sudawe di kwangu hale.
1: Awe mtu mapulo. So sisi kundani muka ditiko na Msambiki. Silumba mfumo.
0: Gutontile ti sumetela kamsana. Hisa hichichani. Hihuma hisimbela nukumana hishaniswa. Matiko ni mwamu.
1: Si kama wane ulo wana mfumo kula uhevukisa tinzila tu hambana hambana takuwa tuwetu mahala mabino.
0: Gutituri. Ate idiku madeana mua. Hichiaka chibarakana. Voti sa fiskali vachita au fiskali tatinkumba tu ndi chibarakana hale ndawana si axavisa kuswona si hungu litshiku ahakela mali munhu a vayikutela tito malisensa cancancani mi humaka tona vatata litshiku ngu litshiku awe tatinkumbe u xixavisa ka mfumo u ningela tantu ngu litshiku hina tateka tantu ngu litshiku hina tateka tantu vandana tiwona titi no maheka Msambiki nkamanyana udoto manji takaratiswa Takara tisu wanguti suri.
1: Sekato siti humelela kuchitu wana vandana wanga wia mjuni. Titila weka kuwe tumela.
0: Vana maachani wasi tumeli.
1: Wabasekitela wa?
0: Vana maachani.
1: Vana adawa ke.
0: Vana adawa manji vana maachani. Para vema na kuhanyi.
1: Vai mhundi vela tinya wana.
0: No achani. Inzala mandani. Usweti.
1: Kambi tiwa kwa maha kutalaka wana. Ti hoko umua. Ba tolovela kuti vaxavisa vo tsimbila tsimbile homa u vambulanda kama doropo hambana hambana kuti u Joburg ngumwe va tala ku kona kuti mwana ni mzivaku wa ku ha Patricia mamwa gweva makhoko ya xavisa Joburg se hati ko gweva makhoko ya tsola lawo ko nga dzimpetu ya makhalo hambana hambana mangamba xawa makhoko wa
0: manga xawa manje wati wane tito akuza achizebela juni I won't prejudice and I won't as a bit. I can't tell you what that's cutting with a bar. A wish I shy, a bellama port, a quanga pin that's yadu. I won't prejudice and I won't as a chip pin. Magagi, I won't go get it sore. Toma, our para utima hell and Msambiki mua. Para our operochi for Msambiki. Hunter Kongo commodity to Kwanga Womba to Womba Montina change. It is eve.
1: Kambe vato wala kuomba se yote mbiu. Hei, mela kuona tu na...
0: Waomba, utito awucho lamba. Bachi, hinga womba nga wa mwana. Uchilamba wuku womba nga wa mwana. Unamba kutela kusimane si usilaba.
1: Wala kubloga.
0: Wana kuleko, Wana kuleko. Bachi womba nga wa mwana. Ula kuchimba wata chifose usitilabi. Unazumisa tonto.
1: Ujitu mahali panze wuna chanseka.
0: Ya. Nita, kuti huu no maha, nukugala tuwa nita, nijita andia. Nchila kuni ileka wakana
1: mkata kuhu. Lungesela mapepa mo, na wila mnyo Michelle.
0: Mapepa yo ya lengo ya ninga matanda kukuchachi kuchilani babwata to babwata ni chikukela hawa. Maji ani, para ni kukela hawa ni babwata, ni gwita ni chia vile ni ya babwata, ni gwita ni ya province ni chia babwata, hemo nati kote.
1: Mutitinga utale.
0: Mutitinga ntanda. Tuti bela kwa sitenki ni chibwa buwata. Mkula kumahati tukutamini, inga ku, ntua mana akunu kuwa wa shikomeke, ntua ama dendere nchia kumbela kuhone, ahani kabela kwa kuhone ni mahetu alati. Kata kalise katumunya. Kata kalise.
1: Mutu wana tata kumbe, timani tia unga tihilu ngisete kuwa hitabula nguto na nyamsa. Vela mabindu matolola kunemela nyana ndane kati kuda tuda msambiki nguchipu tukeze kuti vadana ku bureaucracy kula mapepa mangi a ohambana hambana kambe titi laveka kuvai kubona vathangela kuvihukisa vela kutula tita mabindu bindu kayonzila iyo vananinga matimani mitamu vanana vava titovanga hume ndane kati kuda msambiki vaya hahanzi kumwa vatsimbla ku vesha nseka ngutu tatinene nao na kambe wa mfumo watu ulaveka kuwa mfumo wa ula kutilungisa uya masoni nguvuna vapya hawa kuni makungwa mangi mtu tatineni uvuna vatu hivu ntimali chiningelwa kungu mfumo kungua hivu na kambe timali chitaku chiningelwa kawapya ni makungo hambana hambana kwa mafana kuwa mehihuka mewaidi mangi kuwa manahoka kaba fana baba ni mahora na kuba bana leka ku we daula makene kene we hanse kaditiko uni matwe ogwita mailanu ndi maya
0: ama tre ogwita mailanu ni mabolo ya kuna nyasi kubonga nikukombela banana ba Msambiki toto hina lweni heleka kushanisa kuni tona hati dunda kushanisa uchiela kuyathuma nikuyela kuya aka tahambana pamwanyani ivheji yakuba chiyathoma bewuya mti voya akamima voya yakamimwaya vedzumba konke takarata kuya akamwaya nikuyathoma uchizama kuti vona uso wana wawena sima hasimbidi so hambana
1: kutala kabona vabadila kunguva vakuni
0: nguva uyo kuyadzumba
1: sekuva vapapashwa ako mitile vateketo so tsiva ngatina so vateketo
0: watiwo tavesha nisisa niva voya vachiyathoma vachiona mti ngani gela bobanga babanga chuma be interfestar be what is said acha ni ni kinzi ani beto joni ko tente mani ma beto joni
1: ko kanga nga wiyamu
0: kanga nga o papa shoku sha e o enje ayele kuchiyavu kuyathoma kutavona mtini mu Msambiki kako khaya ngutete sha oche kuyachana oyakaba
1: nguwo ko tsimtini
0: ah ngatone tano tati nene kula ku image mu hichishaniswe chiyathumela mitini kwatu hichiyathumela ku hisiti ba mami, hisiti ba nana, hisiti mashaka Msambiki. Achisama titu John, no yala ku nchia panta lipawa ni wei. Isinga titu uchia ku John, mtini. Mtini kawa nangu haunga bele kwa kona. Kulisi ninga henya, aku ninga ashani tuwa mwani ninga bele kwa kona. Puluka mundi kwa napote bachini tolo vele. Vambelele lisimuli laka Vittori Bernardo. Wana utaka henya mbani, famba tikuwe ni kawa. Ya na nipote bachini tolele bachi tsumele tsachi komeka we.
1: Hayo to munda nga dikoda Msambiki se ati pindile. Mashala lwite na twati kuti hapa.
0: Kuti kombela kutona manje kuti tsuri tini nga chikombela tona. Kuchila ku mfumo hiyukisa. Mwanana waditi kwa chila kutula dibini. Basi mukaratile.
1: Ana mani ku hiyuka.
0: Bachi muleka. Ababo sabisa nyana sile so kisile mapepa kuyamela bona bachi amana ola dipimeni mbeshi yo wikantetele bachi paga bidleti aha wonga dzumba kwana chipatso cha hakelo 20 wisa bachi oteka dash oma 20 mali muni vanga imana dash oma 20 bachi amana dash vada otetele vamabele otetele star 1 chanchan bachi teka dash oma 20 vana 200
1: yeah
0: jamali yo chiwa belang kwa menka mfumo mali tela ma litro makaka compostive manje vaya teketelwa sawewe ganyetela vachi khone mbaya vani nga sibotswa kadaya manje maku ani niza kumvuna banana uja utate ku chikhosesa kadaya sha kuti lava chicha makai
1: mutano bongile tota kumbe hasa tisa hichi inaona ni mwanzi siku mnangono kuwa hegemeta msiko hawa hichi salani inawi ya divikitako ni mwenye ndima

0: Mahungu ya xifundza nkulugadza nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki.
1: Mwing sa toko ranza ka lipelile tlhelo yo go ka nna kwa motla mo mongwe la taka ntle go ka lead ba nye ba tshiropa ni shale ende ndiza ntsetsa ba tshifondza sha shigubu ngwe go ka tshifondza go lugadza ba vilela a ixantla le swikulu swinene a ku pfuxeteliwa a switiro swa uyevele bya mati le mapai ngwa lungu ka tshifondza go lugadza kuni ku tsotsoma ka mafambela lo mo switratweni mwing se le titlo go ka ita kana tlo go ngono go na motla mo u bizulwa ke na ulaka ko miswa ru makaringi ka ka tlisi swa mtshindwa na ku lona tiro Maria Mamire ilele ibuna la yong se tile tshinene ivrile ku sungulela ka ngono kwa hina le swaku vanyi va tshiropa xale ndendiza ntsenza wa xifundza xa xigubu ngalo ka xifundza nkulu gaza va vilela ixantla le xikulu a u pfuxeteli la switirho swa uyevele lama tani ku lako kana ku lorwa ntirho Boniface Novela
2: vahanyi tiko amugangeni wa ndindiza ntsindza xifundza xa xigubu hambi va lokalidadi ya le nyanali xifundza nkulu gaza va ni a ku vilela ku va ku pfuxetiwa xihandla a switirho swa uyevele la mati leswi swi onhekeke siku hundza nkama a ku pfumaleka eka mati manene ya ku phuza a ntsindza wa xigubu swi lana ni ku va ku onhekile a michini leyi a yi sefa a munyu siku hundza a lembe ku va ku huma mati manene ya ku phuza kasi le nyanali a switirho swa uyevele la mati swi onhekile hikwalaho ka tindhambi leti ti vonekeke eku sunguleni eka lembe hi nga ka lona xifundza nkulu gaza xitshungu lexi xi vulaka leswaku a pfumaleka eka mati xigubu swi sindziseka a ku va xiphuza mati ya maqhivi hambi tin'wana tindhawu leti ti khomeke mati ya timpfula ku va kota a ku phuza hambi ku endla mintirho yo hambanahambana va xungeteli leswaku hikwalaho ku pfumaleka eka mati mathicha hambi vaongori hi lava va xolaka a ku pfula mintirho ya vona lana makhambi manyingi vamamana lava va tikeke va sindziseka ku va va famba ni mati exibedhlele ku kota va ya phuluka
3: pilaka Carlo Zita yanya kahle wo mhaka mati mhaka gezi xibedhlele swoswo leswi hi hluphaka muntu munyu
4: se leswi a ku kuma mati ya ku phuza makuma kwini
3: ka matlhelo ya ku ntimbongola kulomiya tinya kulomiya ntihomu tlhayika maxe ndlela yin'wanyana ya ku tivhikela ku matsela ka mavila maupfa kuma u phuza se maxe leswi ha swi zama maxaka hinkwenu
4: leswaku ni matshamelo ya xibedhlele a hela manene
3: laya ku ni falta mati loko mudlezana la u tswala tingi sindzisa ku tisa mati hi le kaya ko laya ku tswali vanhu va kola ku mundadi kola ka kusuhi ku na va ku dyeleni leni maxe va hlupha hi ndlela leyo
5: slash tijohanes xawu mati ya ku phuza hi makuma qhivini ku ampopi i onhekile yi onhekile hi mati leyi i nga vuya ya ndhambi ya yikulu swinene ku fa mupopi hinkwayo mati ma nga ha humi mathicha ma na mati ni mafumeru a va dayi vatsongwana hikwalaho ka ku pfumala ka mati a mati laha hi ma phuzaka ma na switsongwatsongwana leswi swi fambafambaka lomu ya phakati ka mati wugamu leswaku loko hi swi phuza hi taka mangheniwa hi malari hi mavabyi lamakulu nhlulelo yo kombela ku hi pfuniwa hi mati para hi nga ha fambi hi ya kha mati ya maqhivini kha kulomupopini ma huma hi mupopini hi leswi hi kombelaka swo nhlulelo ya kona
2: u kolile hina libulilini u rhangeli la xifundza xa xigubu hambileswi kalaku ni nga khanyisanga a marito na va vulavula hikuva va yi tiva mhaka leyi yo pfumaleka eka mati hambi ni magezi ka muti wa tawudahu ngopfu le nyanali lana a vaongori va tsindzisekaka a ku va va tirhisa a mavhela ku va va kota a ku lapha a timbabyi loko le nkarhini wa siku kambe va tshembisile leswaku ku ni ntirho wo karhi taka na wu landziwa ndleleni ya ku va matshamelo lawa ma va magama
1: kasi le mapayi n'walungu ka xifundzankulu gaza ku ni ku tsondzoma ka mafambela lomu switaratwini hi ku landzela ku tlhetlana ku lorhiwa ntirho ora sidengu
6: le xifundzeni xa mapayi mafambele ka switarato ma ya mahlweni hi ku va ma tsondzoma ku fika ka miganga yo hambanahambana an'walungu ka xifundzankulu ugaza ndzhaku ka timpfula ti vonekeke ka lembe hi nga ka lona mafambele ku tsondzoma ma endla leswaku na ku fika ka miganga yo hambanahambana ku tirhisiwa a mimovha leyi yi nga na ntamu swinene hikwalaho ka swi karatu swivangiweke hi timpfula. Mahungu ma tivisiwile Radio Mozambique hi murhangeri wa mintirho ya tawupulanisi ni vuyaki le ka Mapayi, loyi a vuleke leswaku na hambileswi mafambelo ma tsundzumaka se swa pfumaleka ku va ku fikiwa ka miganga hinkwayo ya xifundza lexiyana, kasi a mintirho ya ku pfuxeta a switarato i ya mahlweni hikuva i endliwa hi xinyimo xa xifundza. Loko Xichuka a vule leswaku ka ntirho lowu wa ku pfuxeta a switarato ndzhaku ka timpfula ku nyikiwe antshimantshima switarato swi tlhavinyetaka a miganga ya le ka Hariani na Xidulu, Mafastela na Oxani, Hokwani na Hlekani, leswi swi kumeke mintirho ya ku va yi seketeriwa hi xitshungu. Loko Xichuka a vulavula hi tlhelo lin'wani hi xitarato lexi tlhavinyetaka ntsindza wa xifundza xa ka Mapayi ni xikanekisweni xa le ka Maxayila, xitarato lexi nga ve xa ku sungula ku va xi pfuneke mintirho ya vupfuxeti hi kola ka lisima la xona, kambe swoswi ku vula leswaku na ku laveka ku va ku endliwa a ntirho wa ntshimantshima hi xiubyana xi hanyelaka ku vonelela ta mafambelo ya switarato nga ani hi kola ka swizatu leswi swi vangiweke hi timpfulaka lembe leli ka xitarato hambeni ka mabuluwa tanihi nhlamuselo u landzaka.
7: Essa estrada foi uma das primeiras a sofrer cortes quando das duas cheias. Ela ficou severamente afetada, muitos cortes, muitos solos lavados na plataforma. De alguma forma, é uma estrada que precisa de ser reconstruída. Praticamente, há de ser trabalhos necessários ser feitos praticamente de zero para que realmente se restabeleça a transitabilidade igual ao que era antes.
6: A ele quer que o Antônio Tamselo, o Amrangeli, o Amintiro, e até o Pulanista, o Iacleca Mapai. Mnumzana Luka Xichuka loko a vulavula hi matshamelo ma nga karhi ma voniwa sweswi ka mafambelo ya switarato amugangeni lowu yana wa n'walungu ka xifundzankulu Gaza ndzhaku ka swikarhato swi vangiweke hi timpfula ta lembe nga ka lona a xifundzankulu lexi.
1: Hi le tikweni la Afrika-Dzonga ya amukela mahungu ma vulaka leswaku maphorisa ma karhi hi ma lavetelela a swigevenga leswi swi dlayeke a ntlhanu wa vanhu na mune adoropeni la Durban tani ku vulaka kana ku lorha ntirho Eduardo Figura.
8: Maphorisa ya xifundzankulu xa KwaZulu-Natal ma nyikiwe masiku mambirhi ku lavetela lava dlayeke khomela vanhu na un'we vusikwini bya vawumbirhi wa vhiki leri ka baru leyin'we na doroba la Durban. Masiku lawa ya manharhu hi lama nyikeriweke hi murhangeri wa nkarhinyana wa maphorisa tiko ra Afrika-Dzonga ndzhaku ka xirilo xi vangiweke hikwala ka vugevenga lebyi. Vanhu lava feke a va le karhi va kumeka muti wo karhi nkarhini va dumeliweke hi vanhu vo karhi va nga tiviwi lava sunguleke ku va va duvulela. Na va nga si na baleka vanhu lavo va hisile a movha wun'we. Ka vudumeli lebyi ka hali vanele van'wana vanhu vanharhu. Eku hinkwaswo na kongoma Radio Mozambique mayingela ka Eduardo Figurão.
1: Ntlawa wa vakombisi va mfumo i nga va deputado va Frelimo i xiyimo xa xifundzankulu Gaza ku ka muti wukulu wa ku boha minawu Assembleya da Republika va vula leswaku va ta yisa mahlweni a ntirhokulu lowu u nga ha tshukaka u endlaku a mfumo u basisa a kungu la ku pfuxetela a xifundzankulu Gaza ndzhaku ka ku va xidumeli wile itindambi leti vonekeke ku ka tin'hweti ta Janeiro na Marso ka lembe letsotsomaka. Hi vulavula hi kungu leli tani ku vula ko ka vakombisi lava va mfumo na valumba bandla la Frelimo xifundzankulu Gaza li nga ta hlamulaka a ku vilela ko ka xitshungu ndzhaku ku va xifundzankulu Gaza xi dumeliwile hi tindambi ti vonekeke ku sunguleni ka lembe leli. A xifundzankulu Gaza ku xungetiwa hi ntshimantshima a buluwa la nambu wa Ngolozani eka ncayincha ni xitarato lexikulu xi tlhavinyetaka a dzongeni ni n'walungu. Switirho leswi swi vonetiliweke kasi hi tindhambi leti vonekeke handle ka nkovotlo wa Limpopo na Xokwe. A muvulavuleli wa ntlawa lowu wa vakombisi va mfumo ka muti wukulu wa ku boha minawu atikweni ka Assembleya da Republika na valumba bandla la Frelimo eka Gaza Alberto Valoy hi loyi a vuleke leswaku ku va ku hluleliwa a swikarhato leswi ku vileliwa a timali timali leti ti nga ta kumekaka ku ka mukhwepa lowu ntlawa wolo wa vadeputato u tshembisaka a ku va u kombisa kumbe u tlhelelaka mfumo ndlela na ya ku va ku kumiwa a nhlulelo. Mundzuku wa ntlhanu kumbe sexta feira 25 ka September anta wabola watikula ina Mosambiki leso ivulavula timamba ile fanele kuva uvika vikisana ni ntawa bola watikula Senegal na kuchukiwa mintango ikulu ya matiku shamusha tikunkulu Afrika kan na taiso kama hlweni lembele taka ikolano ive ibula na mu ngava isekeli va mintango ti Samir Felix Paruk lwe asiye ke amabonele yakwe mailano ni ntangulu
9: I tsimba leswaku I tikipaleti ativa na kuyantswa hikuva loko chivuka historiali vela a Senegal na Mosambiki se va kumanile makambi mangaki mangaki laha avantage inga iwela ka maleon titaranga mbi a Senegal kambe munzuku ntlangu lwa munzuku hi tsimba leswaku hi jornada primeira jornada ali cari tutti me la a cani tripartito dai tu vaga con a cani ta entra ca ca matricola manaro quando dice in aula che sono andato a rui macaringhe adesso cu iso gulei ingata lava che adesso cu i veni ama responsabilità della maculu quando ti vaga con a timamba loko kutave ku humele va capital va vanharo ku lavula idumengeje mexer na Renildo a kusikala kosa yayo a nga tsami hiveni a jogo ya lisima ngopfu swinene hambi ya ikulu ngopfu swinene kutani a jogo leyi yi ta endla leswaku xikinyi konde a nghena ka prova oral hambi ka prova prova pratica tal se leso casi de saco hasta samaku enfrentar as kankalexinga Senegal mas ele com uma antivisão e samba só que teve jogo lei kulu ngofu swinene la timamba tilungisela ka la filaka ka kona kasi leswaku hi ta travara a Senegal hambi leswi hi tivaka kona swaku Senegal ikipa leyikulu kambe loko chuka va convocada Senegal anga kona captain Sadio Mane kambe leswa swona swi nga ta endleka swaku Senegal a tsonga hala mahlweni ka timamba kasi leswi lavaka ka hina kota timamba kota Mosambiki hi ku hi endla ntirho wa hina hikuva hi enfrentela swikangaka lexi a hi le karhi hi kavanga ama-objective lava hi nga na wona ingaku hi ti qualifikara bra a kani ya lembe leli taka kutani i jogo leyi de facto hi nyimelaka a hi le karhi hi tshemba hi le karhi hi ni ku langutela leswaku timamba ti ta endla swo karhi mahlweni ka swikangaka lexi leswi hi belaka kaya Stadio Nacional do Cimpeto swa hi fanela a ku hi ya sumira ma-dispesa hinkwayo ya majogo kambe naswona hi le karhi hi xixima ni ku respetara adversario wa hina i nga Senegal antivisao hileswaku de facto a timamba ti fanele ku ti nghena ti le karhi ti ti limuta tisao hikuva Senegal tanto a bela handle tanto a bela kaya a nga cinci xiyimo xa yena ntawu a ni mabeli lava vakulu ngopfu swinene lava belaka ka makampionati lamakulu ya Europa ni man'wana matiko ya misava kutani hi tshemba leswaku hi fanele ku hi ve ni khutati ngopfu swinene kambe hi ni ku tshemba leswaku timamba ti ta endla swo karhi kasi leswaku ti ta dignifikala siku la masonchu ya hina naswona hi sungula khwatsi a kampanya leyi ya kano 2021
1: i mamayela lawa kambingisata ku rhandzaka ke mitani ngo nakuva namuntlha mahungu bisi loko tlhela kombisiwa a ri we makarengi ta tsala u ta va mfikele tengeletinene laha pele
0: mi hetile ku twa mahungu ya xifundza nkulu Gaza nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
10: Eka 19:15 shelkama mahungu ya xifundza nkulu Gaza.
11: Mandla ya ku basa i vutomi dinene.
12: Mandla yo basa i xitshembiso xa vutomi.
11: Tivhikeli ka dzedzedze ni ka mavabyi ya ku vuyelela.
13: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku vonaka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku womisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku womisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Kata ufui, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
14: Votação é o Nangalaka e a Kankari Wansimansima.
15: Banasterisco, 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Vangetengom, Ekulanza, Ukuker Votare, Utsala Código, Lelfimo, Ulnavelaka, Se Utsalamale, Ugamu, Ukufirmara.
14: Logo, Pazamili, Degeta Laia, Vangete, outra delegação. Se Ulanga, Delegação Linta, Lana Lissimo Lawena, Lilumbacacona.
15: Ingisalami Hanzo, Emigvela Enquaio. Hitirimi inkwato.

Nkarhi wa ku va pangalatamisiti hi xichacha ya swa ntumbuluko leswi na hi kongomaka disanivhera xina 30 minutes lani hi nga taka ni nkarhi wukulu wa mahungu.

0: mandla ya ku basa i vutomi byinene.
1: Mandla yo basa i xitshembiso xa vutomi.
0: Tivhikeli ka dzedzedze ni ka mavabyi ya ku vuyelela.
2: Wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku vonaka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
3: Votação é o Nangalaka e a Kankari, o Antimantima.
4: Banasterisco 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Vangetengom, e Kulanza, o quer votar, o Tsalakodigo, Lelfimo, o Navelaka, se o Tsalamale, e o Gamo o confirmará.
3: Logo, Pazamili de Getalaya, Vangete, outra delegação. Se o Langa, delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbacacona.
4: Ingisalami Hanzo, Emigrela em Quaio. E tirimi em quatro.
5: Vinte horas 43 minutos.

libelele mahungu mahlayi Roy Makeringi. Vakombisi va mfumo va bandla la Frelimo kuka munti wukulu wa ku boha minawu inga Assembly ya da Republika va kombisa ku tsaka swinene hikwalaho ka ku tinyiketela ka swibyana swa ku hambanahambana swa mfumo ku fambeni ka ntlhelo tin'hweti na yin'we kolomu xifundzankulu Gaza. A vadeputato lava va xungeta a vupfuxeteli bya taurimi, a vupfalisi bya mintirho ya vuyavheli bya mati na vululamisi bya switarato, swa nga leswi kombisaka a ku tinyiketela ku ka swihubyana leswi swa mfumo wa xifundzankulu Gaza. Nambi hi lanake ku tiviwaka kona leswaku Gaza hi ve a dumeliwa kasi hi tindhambi ku sunguleni ku ka lembe tsutsumaka. Alberto Valui, muvulavuleli wa ntlawa lowu wa vakombisi va mfumo va bandla la Frelimo Assembly ya da Republic, a ve a siya swileleto lana swin'weka ka swona ingaku va a swibyana leswi swa mfumo swifanele ku va swi ya mahlweni ni ku tihita kumbe ku endla a ntirho lowu vonekaka ndlela ku va ku hlamuriwa a ku vilelaka xitshungu. Na ku endleka leswi, primary secretary wa bandla la Frelimo a xifundzankulu Gaza Almeida Guillaume a kombela ku ka ntlawa lowu wa vadeputato kumbe bancada la Frelimo Assembly ya da Republic ku va litihita na lisa mahlweni a mintirho leyi yi fanele ku va yi hlamula ku vilela ku ka xitshungu. Almeida Guillaume a tsundzuxa leswaku a tindota leti ta bandla la Frelimo na ti kombisa bandla leri ku Assembly ya da Republic va fanele ku va va swi tiva leswaku i vakombisi va xitshungu, hikwalaho va fanele ku va va kumeka hi nkhinkhi ko ka vuxopaxopi kumbe u lavetele bya tindlela ku va ku hlamuriwa a swivilelo swa xitshungu. Almeida Guillaume a vule marito lawa wa wunharhu loyi a doropeni la ka Ncencayi ku fambeni ku ka nhlengeletano leyi a veke na yona xikan'we ni tindota leti ta huvu yikulu ya ku boha minawu a tikweni inga Assembly ya da Republika hi tlhelo la bandla la Frelimo a xifundzankulu Gaza. Nhlangano wa ku kala wu nga lombi mfumo visa wu mundiyali lowu nga karhi wu yisa mahlweni 20 mayelana ka kasi ni ku pfuxetela a swifundza swa ka Mabalani na Kijani leswi swi dumeliweke hi tindhambi ku sunguleni ko ka lembe le tsutsumaka kolomu xifundzankulu Gaza. Ku xungetiwa a swiyenge swa taurimi lana visa wu mundiyali a karhi a seketela a mindyangu ya vurimi hikwalaho ka wuphakelela switirho tanihi timbewu na swin'wana leswi swi nga ta phalalisaka a makungu lawa malanaka ni vubindzuli ko ka swifundza leswi. A murhangeli wa makungu ko ka nhlangano lowu visa wu mundiyali hi le tlhelo n'wana a veke a vula leswaku ko ka xiyenge swalanaka na switirho a nhlangano u karhi u yisa mahlweni a mintirho ya vupfuxeteli bya switirho swi lanaka kasi ni vuyavheli bya mati. Amilcar Cheko a vula nakambe leswaku va makungu lawa ma yisiwa mahlweni ku ka swifundza swa ka Mabalani na Gijani hi lawa kasi ma nga ta phalalisiwaka ku ya fika ku heleni ka lembe i nga ka lona. Mwingisetsi lawa yi ve mahungu man'wana ma ta tlhela ma pfukeni ka mikarhi landzela.

Guinea-Bissau itiku linga kuzisiwa mitiku la Portuguese kusukela sekulu 15 kuyafika nkari wa nkululeko hilembe la 1973. Loko kungesifika maPortuguese muganga lowu nyamuntlha inga Guinea-Bissau awulumba athlelo la hosi Gabu lweyi anga fumiwa ihosi ya tiku la Mali. Muhlambeli wa kusungula anga nghena andzeni ka tiku leli anga huma tikweni la Portuguese ave Álvaro Fernandes hi lembe la 1446. Xidoropana xa Bissau xi fungiwe hi lembe la 1697 swa nga ndhawu ya ku hlayisa masontswa ni ku xavisa ka swikarawa hi ndzhaku ndhawu leyi i phakamisiwe ku veni alidoropa ntsindza wa koho na le Guinea-Bissau. Upfukeli la ku lwisa mfumo wa vukolonyi li sungule hi lembe la 1956 lani na landziwa hi bandla PIGC na li rhangeliwa Amilcar Cabral leli lendleke leswaku vana va tiko leliya va lava nkhululeko hambileswi Cabral a nga luza vutomi hi lembe la 1973 a Conakry hikwalaho ka vudumeli la swirho swa vandla la PIGC. Karini va nga kuma anseketelo wa maPutukezi hi tlhelo la maphoyisa ya xihundla PD. Hambiswiritano vandla PIGC li huwelele nkhululeko hi 24 ka Setembere wa lembe la 1973 kambe tiko li nga phanga a ndhawu leyi li pfumele ntsena a nkhululeko lowu hi lembe la 1974 ndzhaku ka vupfukeli leendliweke tikweni la Portuguese. Leswi a swi komba ku sunelana ni ku twana xikarhi ka Guinea-Bissau ni Cabo Verde matiko mambirhi ma nga ya hlukanile. Murhangeli wa ku sangula wa Guinea-Bissau ave Luís Cabral makwavu wa mufi Amílcar Cabral.

kambe ilembe la 1980 ninu viyayira lweyi angali nduna ya vusontra kulweni nivukulunyi asuse Luis Cabral kudiba mfumu na vula kuva PIGC arangeliwa nhlayo ikulu ya vana va Cabo Verde leswo swi sindzise kuveni Cabo Verde apfumela a kutiya hlula ikola ka usweti kutlhela ku cinca ni vito la bandla kuva PICV Partido Africano para Independência do Cabo Verde. Luis Cabral aye a chavela tikweni la Portuguese la ku fika lembe la 1984 tikuleli linga vondeliwa ntlawa wa Nino Vieira kambe lembe la 1994 ku endliwe hlawula mani wa kusangula wa mavandla ya politika. Ilembe la 1998 mrengeli Nino Vieira na yena kudibiwe mfumo wakwe hi Asman Mané lumka malembe ya 1998 kuya fika 1999 tikuleli ni mumomeleke ngopfu ka nyimpi ya vakaxin'wana leswi nga sindzisa ku va Nino Vieira a chavela tikweni la Portuguese. Ku endliwe hlawula mani mun'wani laha ku nga humelela kumba ya laha a nga ve a rhangela tiko hi lembe la 2000 kambe hi Setembro 2003 mfumo wa yena hi lowu u dibiweke hikuva ku vuliwa swaku a nga hlamuli a ku vilela ka tiko. Hi 2009 Nino Vieira a susive vutomi lani tiko li rhangeliweke ha Raimundo Pereira swa nkarhinyana.

alangatsikanyo wa mahungu ya lisiku la nyamunta ita famba kusangunu unanga kongoma ka 23 horas na 30 minutos la nangatakuma ka ultimu jornal ka antena nasional. Yanu atlinu ilongoloka ni radio Mozambique ka Gaza.